0: 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
2: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Papasalamat po ako dahil ako ang nabunot ng isa sa mga consolation prize winner sa katatapos ng week number 5 ng Swerte sa Palengke 2026 studio draw. Ako po si Russell Oberes Ruiz from Manila, nakatanggap ng 1,000 pesos. Thank you sa 102.7 Star FM Manila and music station ng Bombo Radyo Philippines. Papasalamat din ako sa Pure Gold dahil sa gumamit ako ng kanilang proof of purchase. Mga kabombo at Star Nation, sali na rin kayo para manalo ng naglalakihang paprem. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
6: Star FM, number 1, 02.7.
7: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: 102.7 Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan,

0: Antonio Lambada.
1: Seven Star FM, it's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Arsa na Star Nation, subukan buwan ng Pilipinas. 34 star minuto na, makalipas sa alas 8 na nagbabagandang umaga. 8:34 in the morning.
3: Good morning!
1: Hello po sa lahat ng mga Star Nation natin. Nasa mga oras na to ay hindi pa rin gumagalaw. Anong oras na? Late ka na naman sa mga pupuntahan mo. Ay, sa bagay, baka mamaya nag-iisip kung aalis ba siya o hindi. O kasi nga, inuulan. O, yung tipong, yung feeling ninyo Star Nation na parang ayaw nyo umalis sa bahay dahil umuulan sa labas. Pero dati, nung mga bata pa tayo, gustong-gusto natin lumabas, di ba? Para magpaulan. Ngayong medyo adult na tayo, parang ayaw na natin umaligo sa ulan. Pero minsan Star Nation, kapag sabi daw, kapag gusto nyo daw kumalma ang inyong pakiramdam, pumunta lang daw kayo sa ulan at magpaulan kayo. Baka mamaya daw, dahil sa sobrang patong-patong na mga iniisip natin, baka kailangan niyan ng pampakool down. Kaya kailangan niyan ay isang ligo sa ulan. Oh, gawin natin ngayong umaga yun. Sobrang lamig niyan. Hello rin po sa mga Star Nation natin. Na iba ang ulan ng gusto nila. O, ang umulan ng pera. Eh, ganun talaga. Lahat naman tayo eh, di ba? Parang ito yung pagiging practical. O, imbis ulan tubig, dapat ulan pera. Ay, tigpipiso pa yan, no? Sasaluin natin yan. Kahit ang kapalit niyan puro bukol. Pero ito, Star Nation, tuloy-tuloy pa rin tayo magpapaulan. Nanglipak-lipak na pa-premium sa pa-promo ng Bombo Radio at Star FM. Dahil ito na!
4: Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Eto na nga, Star Nation, babanggitin na po natin ang ating special prize winner ngayong araw ng Friday, August 14, 2026. Na mananalo nga ho ng ating napakagandang limpak-limpak na pa-premio ng ating special prize winner Star Nation ay makakatanggap po ng isang 60th anniversary Bombo Radio Philippines exclusive limited edition rechargeable AM-FM radio. May kasama po yung LED light at flashlight. So may LED light ka na, may flashlight ka pa. O, at di pa po ito fixed dial. Ibig sabihin, hindi ito nakapako sa isang istasyon. Mapapakinggan po ang mga AM-FM station. Pero syempre, dapat sa 102.7 Star FM Manila ka na. O, diba? At syempre, bukod dyan Star Nation, makakatanggap rin kayo ng 500 pesos in cash. Malaking katanungan, sino kaya ang ating special prize winner ngayong araw na to? Laksan nyo na po ang inyong radio. At makinig mabuti, ang ating po special prize winner, ang kanya po winning entry, walang iba kundi ang San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. At syempre Star Nation, mula po siya sa Malabon City. Oy, mga taga Malabon, laksan nyo na po ang inyong radio. Baka kayo na po ang ating special prize winner ngayong araw po ng Friday. Congratulations to sino kaya? Congratulations, Rosanne Mendivil. Tama ba? Rosanne Mendivil. Ng 135 Banana Road Street, Potrero, Malabon City, na may winning entry na San Miguel Pale Pilsen. Rosanne Mendivil, o Mendivil, tama ba? O tama. Rosanne Mendivil, ng 135 Banana Road Street, Potrero, Malabon City, na may winning entry na San Miguel Pale Pilsen. Ikaw ang ating special prize winner ngayong araw na Friday. Ika'y binanggit ko ng 38 star minutes after 8 in the morning. Ibig sabihin, meron kang 24 oras para makuha ang iyong papremyo, ha? So yung deadline ay 38 star minutes after 8 in the morning ng August 15, 2026. So araw ng Sabado. Paalala ko sa iyo, Rosan Mendevila, kapag hindi ka nakarating dito sa ating ipilan ng honor before ng iyong deadline, ang iyong papremyo ay mawawala sa iyo at tayo ibubunot ang panibagong winner. Sayang naman ha. Kaya naman, Rosan Mendevila, pumunta ka lang dito sa ating ipilan. Dali-dali! Tayo matatagpuan sa Unit D, 18th floor, Strata 2000 Building, F. Artigas Jr. Road, Artigas Center, Pasig City! At Rosan Mendevil, huwag mo kalimutan na magdala ng dalawang original valid IDs at paki-photocopy na rin. Kaya nga, Star Nation, advance congratulations kay Rosan Mendevil na 135 Banana Road Street, Potrero, Malabon City, na may winning entry na San Miguel Pale Pilsen. Star Nation, tuloy-tuloy pa rin ang inyong paghuhulog ninyo mga entries para may chance na kayo manalo ng limpak-limpak na pa-premio sa pa-promo ng Bombo Radio at Star FM. Ang swerte sa Palengke 2026. Balde-balde pa-premio na may cash pa kung saan 9 million pesos total prizes ang ating pinamimigay nationwide.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
4: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
6: Bigla ang gastos.
7: Bagong plano?
8: Travel.
9: O kaya bagong negosyo.
10: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere.
11: Sanglang.
12: Personal loan.
13: Jewelry.
14: Negosyo loan.
15: OFW.
16: At motor loan.
17: Basta loan.
18: Sa Cebuana,
19: goods ka.
20: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
11: Bigla ang gastos.
7: Bagong plano?
12: Travel.
9: O kaya bagong negosyo.
10: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere.
11: Sanglang.
14: Personal loan.
13: Jewelry.
14: Negosyo loan.
15: OFW.
16: At motor loan.
17: Basta loan.
18: Sa Cebuana,
19: goods ka.
20: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
21: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
22: Kapit bahay!
23: Hi, Mahe!
21: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
22: Kapit ka dyan!
21: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. O, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
22: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
24: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
21: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
25: Mmm! Holiday!
21: Almusal yun naman.
25: Good morning!
21: Pagtanghalian.
25: Uy, may birthday ba?
21: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
25: Wow! Manoche buena!
21: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
25: At holiday beef loaf.
19: Malinamnam holiday!
21: Pante ako. Basta gardenia, masustansya.
19: Masiglakas ako. Basta gardenia.
26: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
19: Masiglakas ako. Basta gardenia.
26: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
19: Masiglakas kami.
27: Pure Gold. Kuling hirit na ng Pabuhos Blowout Sale. Abangan ulit ngayong darating na August 15 to 16. Your favorite brands with the biggest discounts from food products, personal care, household essentials, and fresh items. Dahil dito sa Pure Gold, kahit takulan, ikaw ay always panalo. Pro runs from August 15 to 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEB 258020 series of 2026.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar:
4: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
5: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
4: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
5: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
4: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty.

0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
2: Kapit bahay!
3: Hi, Mare!
1: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
2: Kapit ka dyan!
1: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
2: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
4: Sarsaya!
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
5: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
8: Masigla ka sa ko.
9: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
8: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
9: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
10: Bombo Radio Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street, Makati City.
11: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
10: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
12: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Camya Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
10: Pasay City Public Market, Corner Taft Avenue, Pasay City.

0: Bombo Radio.
1: Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
2: Masigla pa sa
1: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Ako po si Elizabeth Pilaes mula sa San Pedro, Laguna. Winner ng major prize na 5,000 pesos na Swerte sa Palengke 2026 noong August 8 para sa week number 5. Maraming salamat sa 5,000 pesos na cash prize. Gagamitin ko po ito pang budget sa bahay. More power and God bless sa lahat ng mga sponsor, lalong-lalo na ng Gardenia Loaf Bread. Maraming salamat sa Bombo Radio at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Basta Radio, Bombo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
4: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
5: Cosay Mini Grocery. Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
6: Para G Sari Sari Store. Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
4: Kabayan's Gotohan and Kainan. Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
5: Noli's Tindahan. 39 ND Valderrama Street, Pasig City.
7: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
8: The Philippines number one Star FM.
9: Mga awiting mai-in-love kayo.
10: Mga awiting magpapaalala sa nakaraan.
9: Mga awiting para sa inyo.
10: It's all for you on Star FM.

0: 102.7 Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7.
1: 102.7. Star FM.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta. Bringing plant potential for life.
3: Pure Gold. Always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
6: Kapit bahay!
7: Hi, Mahe!
5: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo, at marami pang iba.
6: Kapit ka dyan!
5: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
6: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
8: Sarsaya! Kapitang sarap, kapitang saya.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta. Bringing plant potential for life.
3: Pure Gold. Always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Incipio. Incipio, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Incipio bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Incipio mula sa Syngenta. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
2: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
3: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Hits. You're on Star Hits Express.
1: Star Hits Express.
0: On Star.

0: taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bumbo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, kalabing apat sa buwan ng Agosto taong 2026.
2: Sa ulo ng ating mga balita, sa ating weather report, abangan mamaya ang bagong low pressure area na nasa extreme northern Luzon. Lumakas pa ang tsansang maging ganap na bagyo. Habang orange at yellow warning naman nakataas sa maraming lugar ngayong araw.
3: Mga government offices sa National Capital Region at 12 probinsya ipatutupad naman ang alternative work arrangements dahil sa malakas na pag-ulan na Palasyo Malacanang pinag-iingat ang publiko.
2: Sa ibang mga balita mamaya, ilang Senator Judge nagpahayag ng pagpuna sa mga sagutan at side comments sa mga abogado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Ang Department of Justice naman inaaral ng extradition request ng United States kay Pastor Apollo Quibuloy matapos matanggap ang formal na kopya ng request.
2: Sa provincial report, abangan din mamaya mga kabumbo, halos 35 paaralan sa may Misamis Oriental at Cagayan de Oro nagdeklara ng class suspension dahil yan sa labis na mainit na panahon. Ang heat index sumabot raw ng 44 degrees Celsius.
3: Abangan din mamaya sa ating international news, ang United States planong panatilihin ng walang takdang panahon ang naval blockade sa Iran.
2: At sa sports news, abangan din mamaya si Iga Swiatek muli pong nagkampiyon matapos paluhurin si Elina Rybakina sa finals ng National Bank Open. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita.
0: Bumbo Weather Update!
2: Sa ating weather update, mga kabumbo, lalo pang tumaas ang tsansa ng bagong low pressure area na tuluyang maging ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Batay sa pagtayo ng Weather Bureau, may medium chance na ang naturang sama ng panahon na tuluyang maging ganap na bagyo sa mga susunod na oras habang binabaybay ang karagatang Pasipiko. Ulitong namataan sa layong 2,040 kilometers silangan ng extreme northern Luzon at tinatahak ang direksyon patungo sa kalupaan ng bansa. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa Pilipinas at hindi rin malinaw kung tuluyan itong papasok sa Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, kung makakapasok ito sa Pilipinas ay tatawagin itong Bagyong Neneng. Ito ho ang 14th na bagyong makakapekto sa Pilipinas ngayong taon, kung sakali. Muli ring itinaas ang yellow at orange warning o rainfall warning sa maraming lugar sa Luzon ngayon pong araw, Agosto 14. Ito dahil pa rin sa patuloy na pag-iral ng southwest monsoon o hanging amihan na nagdadala ng mga serye ng pag-ulan at maaaring magdulot na malawakang pagba sa maraming lugar. Kinabibilangan po ito ng mga sumusunod. Ang orange warning nakataas sa buong probinsya ng Bataan at probinsya ng Zambales dyan sa may Central Luzon. Ang mga naturang probinsya ay nasa makakaranas ng 15 hanggang 30 millimeters per hour na pangapag-ulan. Posible pong magtagal ang ilang oras at maaari pong magdala ng hanggang sa 100 to 200 millimeters na accumulated rainfall. Nakataas naman ang yellow rainfall warning sa mga sumusunod. Ang probinsya ng Tarlac, probinsya ng Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, probinsya ng Batangas, General Nacar, bayan ng General Nacar, dyan po sa may probinsya ng Quezon. Ang iba pang bahagi ng Luzon ay posible ring makaranas ng light to moderate rains hanggang sa paminsan-minsan ay mabibigat ng mga pag-ulan, lalo na sa ilang bahagi po ng Laguna, Cavite, Batangas at Rizal. Posibleng magtagal ng ilang oras ang mga naturang pag-ulan o mga serye ng pag-ulan.
3: Samantala, bahagyang bumaba naman ang water level ng La Mesa Dam sa Quezon City, ngunit nanatili itong critical level ayon sa Weather Bureau ngayong araw. Nasa 79.69 meters ang level ng tubig sa dam kaninang umaga. Ito ay mas mataas sa 79.50 meter critical level. Gayunman, mababa pa rin ito sa 80.15 meter overflow elevation. Nagbabala ang State Weather Bureau na maaring dumiretso sa Tulyahan River ang sobrang tubig mula sa dam. Posibleng makapekto naman sa mabababang lugar sa Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Malabon at Navotas. Pinayuhan ang mga residente, lalo na ang mga nakatira malapit sa mga pampang ng ilog, na patuloy na magsagawa ng kinakailangang pag-iingat. Samantala, sinabi ng Weather Bureau na magpapatuloy ang pag-ulan sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas dahil sa epekto ng habagat. Nasa orange and yellow rainfall warning naman ang Zambales at Bataan na maaaring makararanas na 15 to 30 millimeters ng ulan sa loob yan ng tatlong araw. Naglatag naman ang halos 200 trash traps sa Department of Environment and Natural Resources sa iba't ibang ilog sa Estero sa National Capital Region. Ayon sa ahensya, kabuang 196 na traps ang inilagay para mapigilan itong paglutang at pagkalat ng mga basura sa mga daluyan ng tubig o iba't ibang waterways sa kabuuan ng Capital Region. Umaasa ang ahensya sa pamamagitan ng mga traps ay maiwasan na ang labis na pagkalat ng mga basura na kadalas na nagpapabara sa mga daluyan ng tubig at madalas na tumutungo sa mga karagatan. Maliban sa mga trash trap, nagpakalat din ang Department of Environment and Natural Resources ng nasa 1,500 ng Estero Rangers at River Warriors na nakatutok sa araw-araw na paglilinis at pag-alis ng mga nakaimbak na basura sa mga sapa at ilog. Pinapahigpit din ng ahensyang araw-araw na pagbabantay sa lahat ng mga strategic areas sa mga environmental monitoring officer ng ahensya upang matukoy ang mga lugar na mayroong nahahakot na mga basura.
2: Sa halos kaugnay pa rin pong development, mga kabumbo, ang Metropolitan Manila Development Authority meron pong panawagan sa publiko ukol pa rin po yan sa tamang pagtatapon ng basura. Kasunod dyan, nung pagkakaipon ng basura dyan sa may lungsod po ng Paranaque. At isinusulong din ho dito yung hanggang sa 5,000 pesos na multa sa mga illegal na pagtatapon ng basura. My live report, si Bombo Isa Cotoner.
4: Yes, Bombo Genesis, Bombo Jai, tuloy-tuloy nga ang cleaning operation ng Metropolitan Manila Development Authority dito nga sa may bahagi ng Paranaque City kung saan maraming ang basura ang lumutang o lumabas doon sa mga waterways sa lugar ayon kay Metropolitan Manila Development Authority. General Manager Nicolas Torre III, biglaan ang paglabas o pag-ipon ng mga basura sa waterway na pinalala pa ng pagiging makipot na daluyan at pagkasira nga ng trash truck na tutulong sana sa pagkolekta ng basura. Gayunman, unti-unti na itong inaalis ng Metropolitan Manila Development Authority. Nagdagdag na rin ang mga ahensya ng mga equipment at skimmer upang mas mapabilis ang makolekta ang basura at maiwasang maano nito pabalik sa dagat. Lalo na kapag high tide, inaasahan na dadalhin ang naturang mga basura sa isang landfill nga dyan sa may bahagi ng San Mateo. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III.
5: Opo. Opo. Well, kasi ang waterway is medyo makipot na channel yan, ano? Pero napakarami ng basura na nakita natin dyan dahil biglang pumasok after na nadala ng tides yun. Ang nakita natin doon is nadala ng tide, papasok dito sa waterway at hindi na uling nakalabas at lalo nag-accumulate ng lumakas ang ulan at ang tides ay papunta rito sa loob. Kaya ito, ito nakita natin. Tapos isa pa nakita natin doon, dahil meron tayong trash trap doon, supposedly sa mas malayo, eh naputol yun at nakapasok ang mga basura dito sa loob ng waterway. At siguro naman, blessing and disguise na rin yun. At least nakita natin na ganito karami at natanggal. Natanggal natin sa waterway at nailagay na natin sa ating landfill.
4: Nanawagan naman si Torres sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura at gumamit ng tamang basurahan upang maiwasan ang pagbabara sa mga kanal at waterways. Mahalagaan niyang mapanatiling malinis sa mga daluyan ng tubig, lalo na ngayong patuloy ang pag-ulan na maaaring magdulot ng pag-agos at pag-ipon ng mga basura na maaari ring makaapekto sa pagbaha sa ilang lugar. Tiniyak din ang opisyal na gumagana ang 71 pumping stations ng MMDA na ginagamit para sa mga lugar na nakakaranas ng inland flooding. Agad din niyang inaaksyonan ng ahensya ang mga pumping station na nangangailangan ng repair upang matiyak na patuloy na magiging operational ang mga ito kapag kinakailangan. Muli, ang tinig ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III.
5: Ang ating mga kababayan ay nakita na ang epekto nung paanong nangyayari pag nagtatapon tayo ng basura sa mga lugar na hindi dapat pagtapunan. Kaya sana ay ma-prevent na ang ganitong occurrences.
4: Samantala, hinihintay naman ng kagawaran ng mga local ordinances ng bawat lungsod sa Metro Manila para naman maipatupad yung 5,000 multa sa mga mauhuling magtatapon ng basura sa pampublikong lugar. Kailangan na lamang anyang maipasa ang kaukulang ordinansa sa bawat lokal na pamahalaan bago tuluyang maipatupad ang multa. Yan muna latest update mula dito sa Metropolitan Manila Development Authority. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basradyo, Bombo.
2: Ang mga ahensya ng pamalanaman dito po sa National Capital Region at sa 12 iba pang probinsya, ipatutupad po itong tinatawag na alternative work arrangements dahil po yan sa malakas na mga ulan ayon po sa Palacio Malacañang. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Analis Soberano.
6: Bombo Genesis, magpapatupad ng angkop na alternative work arrangements ang mga tanggapan ng gobyerno dito sa Metro Manila kasama ang 12 probinsya ngayong araw, August 14, Friday, dahil nga sa patuloy na malakas na pag-ulan. Sa ilalim ng memorandum circular na inilabas ngayong araw na may number 126 ang Malacañang, sakop na nito ang National Capital Region, Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Batay kasi ito sa naging rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction Management Council kaugnay sa nararanasang habagat. Ipatutupad din ang alternative learning mode sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga nasabing lugar maliban kung may ibang direktiba ang mga lokal na pamahalaan. Patuloy na minomonitor ng gobyerno ang lagay ng panahon upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Sa kabilang dako, Bombo Genesis, nagpapatuloy din ang press conference ngayon ng House Prosecution Panel. Kinumpirma ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua ngayon na mayroon silang itinagdag na testigo na haharap sa impeachment trial. Ito ay sa katauhan ni Limuel Ordonio. Sinabi pa ni Chua, sa susunod na linggo, haharap na rin si Ms. Maribig Pareha. Haharap na rin din ang dalawang disbursing officer na sina Gina Acosta ng Office of the Vice President at Edward Parda ng Department of Education. Pakinggan natin ang naging tugon ni Representative Joel Chua.
7: In court. Pero siyempre, kami naman po ay rerespetuhin namin kung ano ang magiging hatol o kung ano magiging desisyon ng ating mga senator judges. Basta't kami dito, gagawin lamang namin kung ano ang aming trabaho at kung ano sa tingin namin ang nararapat.
6: Binalikan naman ni Representative Terry Ridon ang usapin sa paggamit ng confidential funds kabilang ang mga pondong nakalistang ginamit umano noong Christmas party. Ayon kay Ridon, nagkaroon ng misuse dahil ang confidential funds ay napunta sa mga taong hindi organic o hindi regular na kawanin ng mga tanggapan ng gobyerno. Anya, hindi kasi maaaring gamitin ang confidential funds para sa mga non-organic personnel kahit pa ito ay inilaan para sa umano'y confidential activities. Sinabi pa ni Ridon na sinusuportahan ng prosecution ang fraud audit ng Commission on Audit upang masuri kung paano ginastos o winaldas ang confidential funds. Pakinggan natin si Representative Terry Ridon.
8: Igay yung confidential funds sa mga non-organic OVP at DepEd personnel, Mr. La Chica, Mr. Nolasco. Doon pa lang po mismo nagkaroon na ng misuse ng confidential funds, no? Kasi nga, hindi ho pwedeng gamitin ang confidential funds ng mga tao na hindi naman po tauhan ng mga opisina po na meron pong confidential funds. And very relevant po yung binabanggit na ng COA nitong nagdaan, which is the fraud audit. So ibig sabihin, this is an entirely separate discussion already doon po sa level po ng Commission on Audit. And it is something that we would support. Kasi nga, nakita ho natin, ang sabi ho ni Ms. Del Campo, hindi pa saradong sarado kahit meron pong credit memorandum pong inilabas. No? So, pagka nagkaroon po ng fraud audit, particularly para silipin pa ho further kung paano nga ho ba winaldas ito pong pera na ito.
6: Ayon naman kay prosecution spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, hindi maaaring i-reimburse o i-charge sa confidential funds ang mga gastusing naganap bago o mabago pa mailabas ang pondo. Ayon kay Adyong, hindi maaaring gamitin ang confidential fund para sa mga aktibidad ng tanggapan na hindi saklaw ng joint circular. Kabilang dito ang umano'y ginastos na 400,000 pesos para sa seguridad ni Vice President Sara Duterte nang magpunta ito sa Davao City na kalaunan ay iniulat bilang utilization ng confidential fund. Binigyang diin ni Adyong na hindi maaring i-augment din ang pondo ng mga ahensyang mayroon ng sariling confidential funds gaya ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Pakinggan natin si Representative Zia Alonto Adyong.
9: Nalaman po ng taong bahay itong mga activities na ito ay ginawa bago po na in-cash or na-release yung confidential funds. Hindi po pwedeng retroactive yung expenses ng confidential funds at hindi maaari mong i-reimburse doon sa mga activities ng inyong opisina na hindi siya angkop doon sa joint circular. Yung pagsisecure po sa Vice President kung pumunta siya ng Davao na ang ginamit niya ang kanyang mga mismong mga security detail sa kanya na more than 400,000 tapos gagamitin mo to as your utilization report and accomplishment report using the expenses of the confidential funds to say to the COA na merong pinaggamitan, hindi po ito, according sa ICFAO, hindi po ito saklaw ng joint circular dahil unang-una ang activity na ito naganap bago i-release ang confidential funds. Pangalawa, yung mga under na sa isang ahensya na kumukuha na ng regular funding ay hindi mo po pwedeng augment yung kanilang dapat na mapagkunan ng expenses doon sa confidential funds. Very klaro po yan.
10: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Annalee Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Sa usapin pa rin kaugnay ng impeachment, nagpahayag ng pangambasi House of Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jokno na maaring maling aral sa mga law student ang ilang eksena na nagpapatuloy sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, partikular sa usapin ng court decorum at respeto sa loob ng korte. Ayon kay Jokno, mahalagang maipakita sa mga law student at batang abogado kung ano ang tama at hindi tamang asal sa isang court proceeding. Git niya, ang pinaka-esensya ng court decorum ay respeto sa presiding officer, kabilang panig at mga testigo. Sinabi ni Jokno na hindi kinakailangang taasan ang abogado ang boses upang maging matibay ang argumento. Anya, hindi dapat nakabatay sa kung sino ang mas malakas magsalita sa paglilitis, kundi sa merito ng argumento at ebidensyang inilalahad sa korte. Binigyan din ng mababatas na dapat hintayin matapos ng testigo ang kanyang sagot bago ito putulin o kontrahin. Kung mayroong nakitang hindi tamang sagot niya, ay maaari umanong hintayin muna ng counsel na matapos ang testigo bago humiling sa korte na strike ito sa record. Anya, ang mga ganitong pamantayan ay mahalagang mapanatili sa impeachment trial upang maipakita sa legal community, lalo na sa mga law student, ang wastong pag-uugali at proseso sa isang paglilitis.
2: Sa kaugnay pa rin pong development, nanindigan naman si Attorney Domingo Cayosa na hindi katanggap-tanggap ang misleading questions sa anumang korte sa bansa. Ginawa ng dating Integrated Bar of the Philippines President ang naturang pahayag matapos matanong sa kanya ang reaksyon ukol sa maikling pahayag ni Defense Counsel Attorney Christine Ferreira ukol sa misleading questions sa 15th trial day. Ayon kay Attorney Cayosa, may ilang pagkakataon na maaring gumamit ang mga abogado ng leading questions sa cross-examination at sa ilang sensitibong pagkakataon. Gayunpaman, sa lahat ng pagkakataon ay hindi pinapayagang gumamit ang mga abogado ng misleading questions at dapat anyang hindi nakakaligaw ang mga katanungan kapwa sa mga testigo o sa korte. Ikinagulat din umano ni Attorney Cayosa ang biglang pagsasabi ni Attorney Ferrer na pinapayagan nito sa cross-examination hanggang sa nilinaw din kinalaunan ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sisson ang punto ng kasamang abogado. Posible rin anyang ito ang nag-trigger sa post ni Attorney Virgil Ligotan na kinalaunan ay nirereklamo din ng defense team. Gayunpaman, naniniwala ang dating Integrated Bar of the Philippines President na hindi ito paglabag sa sub-judicial rule dahil hindi naman tinalakay ni Ligotan ang merito ng gumugulong na kaso. Sa Lunes, mga kabombo, bibigyan ng pagkakataon si Attorney Ligotan

0: Duterte. Si Senator JV Ejercito, sinabing inaasahan niya umanong magpapakita ng magandang asal ang mga abogado tuwing impeachment trial. Binigyan din ng senador na sa huli, pagbabasehan pa rin naman ng korte ang magiging desisyon nito batay sa mga ebidensyang mailalahad sa pagdinig.
1: Siguro, I hope they maintain proper decorum. They have to remember that still an impeachment court, di ba? So we will base everything on evidence and we'll fully pag-ibayos. We're hoping that everybody will behave properly.
0: Si Senator Panfilo Ping Lacson naman, bahagyang pabiro ang naging reaksyon ukol rito. Aniya, nakakatuwa rin umano ang ilang mga sagutan, bangayan at side comments ng mga abogado sa trial para hindi lang aniya ang mga senator judge ang inaabangan ng publiko sa ganitong mga senaryo.
2: Aba, para meron mo tayong konti perk, hindi na lang nakakatuwa lagi yung mga senator dyan. Sa nakakatuwa rin naman yung defense at saka yung prosecution.
0: Sa katanungan naman kung may nilalabag bang rules ang House Prosecutor Panel at Defense Team ukol rito, tugon ni Lacson.
2: God bless you sa inyo. You enjoy while in classes.
0: Samantala, wala naman naging komento si Lacson sa estilo ng pagtatanong ng mga kapwa senator judge na napansin ng publiko na tila katawa-tawa at minsan ay walang koneksyon sa pagdinig. Aniya, kanya-kanyang diskarte umano ito ng mga kapwa hukom. Kaya't kung sa tingin aniya nilang nakakapunto sila rito, ay mabuti. Ngunit kung magiging katatawanan naman ito, dapat umano itong magsilbi bilang isang babala.
2: Well, I can only watch and observe. Mahirap namang magre-remark tayo, magkukomment tayo sa kapwa namin, Senator Piaz, kasi kanya-kanya diskarte. Alam mo, lookout nila yun eh. Kung sa tingin nila, nakaka-score sila, well and good. Pero kung sa tingin naman ng public, katawa-tawa sila, eh lookout nila.
0: Sa Lunes Bombo Genesis, magpapatuloy ang impeachment trial laban sa Vice Presidente, kung saan inaasahang haharap bilang testigo ang direktor ng House Legislative Information Resources Management Department na si Marivic Pareha. Gayun din ang parehong Special Disbursement Officer o SDO na sina Gina Acosta ng Office of the Vice President at Edward Pajarda naman ng Department of Education. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: 21 minuto makalipas, mga kabombo, ang alas 12 ng katanghalian. Usapin pa rin ang impeachment trial, inihayag ni attorney at dating Dean Santa Maria na malinaw mano sa mga ebidensya ng inilatag na impeachment trial. Yung mga alegasyon kaugnay ng assassination threats at yung paggamit ng confidential funds at sa ngayon ay nakalalamang na ang prosecution. Ngayon pa man sinabi na Attorney Santa Maria na maaring manaig ang political considerations dahil kailangan pa rin ng 16 na boto sa Senado upang magkaroon ng conviction. Anya maaring mauwi sa travesty of justice yung proseso kung magagamit ang procedural rules at political maneuvering upang baliwalain ang mga ebidensya. Iginit pa ng dating dean na nasa defense na ngayon ng hamon na maglatag ng sapat na evidentiary rebuttal kaugnayan ng Article 1 at Article 4. Binigyang din niya na hindi maituturing bilang rebuttal evidence ang mga pahayag o eksenang lumitaw sa cross-examination dahil kailangan itong suportahan ng testimonya at ebidensyang nasa ilalim ng panunumpa. Sinabi rin ni Attorney Mel Santa Maria na kung hindi makakakuha ng 16 na boto ang prosecution, acquittal ang magiging resulta. Ngunit kung walang convincing defense evidence na magiging daan para mapabuloanan yung mga inilatag ng prosecution, hindi dapat otomatikong ituring ang acquittal bilang deklarasyon ng kawalang sala. Dagdag pa niya, magiging malaking dagok sa integridad ng Senado at sa justice at political system ng Pilipinas kung mananaig ang political alignment kaysa sa hindi napabulaan ng ebidensya. Anya, maaari itong palalimin ng tinatawag na culture of impunity sa Pilipinas.
4: Sa ibang balita naman, mga kabobotster nation, sinusuri na ng Department of Energy ang iba pang lugar na may tuturing bilang potential sites na posibleng pagtatayuan ng nuclear power facilities sa lalong madaling panahon. Ito ay para sa target ng Philippine government na magkaroon ng 1.4 gigawatts ng nuclear capacity pagsapit ng taong 2038, kasabay ng pagnanais ng pamahalaan na maipasok itong nuclear power sa energy mix ng bansa. Ayon kay Energy Undersecretary Giovanni Carlo Bacordo, mainang lugar ng sinusuri at inaaral ng pamahalaan.

0: at isinasa ilalim sa serye na validation ang mga naturang lugar. Kabilang dito ang dalawang sites sa Bataan, dalawang sites sa Palawan, isa sa Masbate, Pangasinan at Camarines Norte. Ang mga naturang sites sa Anya ay sumasa ilalim na sa initial assessment sa tulong niya ng mga technical assistance mula sa International Atomic Energy Agency para matukoy kung ligtas ba ang mga ito na pagtayuan ng anumang nuclear facilities. Iginiit ni Undersecretary Bacordo na ang nuclear energy ay hindi lamang isang simpleng pagtatayo ng power plant. Sa halip ay kailangan dito anya ng maayos na pagtatayo ng mga akmang institusyon, regulatory system, technical capability at financing framework. Kailangan din anya na malawak at matatag na public confidence para suportahan ang naturang programa. Sa iba pang balita, tinutukan ng ating news team ang Department of Justice masusing inaaral itong extradition request ng United States kay Pastor Apollo Quibuloy. Alaman natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bobo Grant Hilario.
1: Bobo Jai, masusing inaaral ngayon ng Department of Justice ang hiling na extradition ng Estados Unidos para kay Pastor Apollo Quibuloy. Sa pulumbalita ng kagurana, ibinalik ni Chief State Counsel Dennis Arbinchan na sinusuri na ng opisina na tanghiling ng dayuhang bansa. Kapon kasi ay kinumpirma mismo ng opisyal ang pagkakatanggap ng Department of Justice sa formal na extradition request ng Amerika sa natural pastor. Layon anya mapag-aralan at masusing maigi ang pagiging na ayon ng kahilingan sa kasalukuyang Philippine-United States Extradition Treaty at sinusunod na Philippine Extradition Law. Sa ilalim din ng batas at tratado, ayon sa opisyal ay dapat pang matiyak na ang hinihiling na ma-extradite na individual ay ang siyang nasa kustodiya at pangangalaga ng bansang Pilipinas. Ating pangyana, si Chief State Counsel Dennis Arbinchan.
2: Under the Philippine Extradition Law and the Extradition Treaty with the United States, we have to ensure the presence of several key elements. Number one is the identity of the person or persons to be extradited. We have to confirm that the Apollo Quibuloy they are looking for is the one na nandito nga sa atin. And then we have to also validate and confirm the principle of dual criminality in which the offense that the United States government is seeking Mr. Quibuloy and the other respondents for have the same underlying act here in the Philippines. So it doesn't have to carry the same nomenclature under our penal system and that of theirs, but so long as the act involved is the same, then it is considered an extraditable offense.
1: Bukod pa dito, kinakailangan anayaya, masiguro at maberifika ang parusang karapin na ni Pastor Quibuloy sakaling siya'y mahatulang guilty sa Amerika. Ibinagi ni Chief State Counsel Chan na dapat matiyak na hindi maharap ang pastor sa capital punishment ng dayuhang bansa. Kung saan, sa pagsusuring isinasagawa ay sasiguraduhin niya na hindi mapapatawan ng parusang bitay o death penalty si Pastor Apollo Quibuloy. Huli natin pakinggan si Chief State Counsel Dennis Arvin Chan.
2: Thirdly, we have to also ensure and validate that the imprisonment that these respondents will face if and when convicted in the United States is at least 1 year and up. We also would have to check na hindi pa prescribed yung offense under the U.S. legal system. And lastly, we have to also make sure that the capital punishment or death penalty will not be imposed should they be found guilty for the offenses that they are being prosecuted or sought for.
1: Si Pastor Quibuloy ay kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Jail kagnay sa kasong qualified human trafficking, child abuse at sexual abuse. Habang kinakarap naman niya ang kasong sex trafficking at sex trafficking ng mga menor de edad sa Estados Unidos. Nag-uulat live, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one region network in the country. Your trusted source of news and information, Bast Radio Bombo!
3: Oras natin, meron na lamang ko tayong 29 minutes bago sumapit ang mga kabumbuang launa-hulang hapon. Sa iba pang mga updates tayo, humiling ng hospital arrest ang co-accused ni dating Party List Representative Zaldy Co sa kasong malversation sa Sandigan Bayan matapos po siyang ma-stroke nitong Agosto 5. Si Juliet Calvo, dati pong Maintenance Division Chief ng Department of Public Works and Highways Region 4B, ay umano'y naiwan na paralisado at hindi makapagsalita ayon sa kanyang abogado na si Edwin Labro. Stable ngunit critical naman ang kanyang kondisyon sa ngayon. Hindi tumutol ang mga prosecutor sa motion. Gayunpaman, sinabi na Associate Justice Chair at Chair ng Sandigan Bayan 6th Division na ipatatawag muna ng korte ang doktor ni Calvo upang magtanong ukol sa kanyang kondisyon bago magdesisyon sa kanyang kahilingan. Sina Calvo at Zaldy Co ay iba pa sa nahaharap at iba pa na kanilang kasama ay naharap po sa non-bailable na kasong malversation of public funds sa pamagitan po yan ng falsification of public documents. Kaugnay yan ng umunoy irregularidad sa 289.4 million pesos na road dike project. Yan po yung nangyari doon sa Maynauhan sa Mayoriental Mindoro. Iginiit ni Calvo na naunang pagdinig na ministerial lamang ang kanyang paglangda sa dokumentong naging daan sa pagpapalabas ng pondong nagamit dito. Samantala, iniulat naman ng mga state prosecutor na may seryosong structural deficiency ang proyekto. Sa inspection ni Public Works Secretary Vince Dison, lumitaw na 3 metro lamang ang steel sheet piles sa naturang proyekto kumpara doon sa 12 metro sana o 12-meter requirement. Gayunpaman, isang certificate of inspection na nilagdaan nitong si Calvo ang nagsasabi na compliant daw ang mga ito, kaya po nadawit itong si Calvo. Samantalang muli rin kinwestiyon ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang kredibilidad ng mga tinaguriang Maleta Boys. Kaugnay pa rin po yan ang hiwalay na kaso na sinampal laban sa kanya sa Department of Justice. Ayon kay Attorney Aid Fajardo, umihina na umano ang mga paratang laban kay Romualdez matapos kasuhan ng perjury at libel ng mga Maleta Boys at iginit pa niyang wala pa rin naipepresent ang matibay na ebidensya na direktang nag-uugnay sa dating House leader sa Monoy Anomalia sa mga flood control project. Sinabi ni Attorney Fajardo na nananatili at nakabatay sa mga paratang at pahiwatig ang mga alegasyon laban kay Romualdez at sa halip na konkretong ebidensyang maaring magpatibay sana sa mga ito. Samantala, nauna niyang sinabi ni Representative Romualdez na haharapin niya mga paratang sa tamang prosesong o proseso ng batas. Iginit din niyang wala siyang balak na umalis sa Pilipinas habang hinaharap ang mga isyong ibinabato laban sa kanya.
0: Sa ibang balita naman, mga kabombot Star Nation na nawagan ng Labor Coalition na nagkaisa na agad ipatupad ang dagdag na 60 pesos sa arawang minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila matapos mag-expire ang 20-day na temporary restraining order. Hiniling ng grupo sa mga regional trial court na huwag nang maglabas ng panibagong restraining order o preliminary injunction laban sa wage order number 27. Ayon sa kanila, pansamantalang remedyo lamang ang temporary restraining order at wala nang legal na hadlang sa pagpapatupad nito kung walang bagong injunction. Iginiit ng grupong nagkaisa na nananatiling epektibo ang July 25 effectivity date ng wage order kaya dapat matanggap ng mga manggagawa ang 60 pesos wage differential para yan sa mga araw na nagtrabaho sila mula sa naturang petsa. Subject yan sa pinal na desisyon ng korte. Binanggit din ang grupong Article 126 ng Labor Code na nagbabawal umano sa mga korte na maglabas ng injunction laban sa wage setting proceedings. Nauna na rin silang naghain ng petisyon sa Supreme Court upang linawin ang jurisdiction ng regular courts sa regional wage orders. Kaugnay pa niya, giniit naman ni Attorney Sonny Matula, Pangulo ng Federation of Free Workers, na patuloy nilang isinusulong ang pagpapatupad ng ipinagpalibang wage hike para sa mga manggagawa sa National Capital Region. Ayon kay Matula, napigilan man ang preliminary injunction ng Pasig Regional Trial Court Branch 152 itong pagpapatupad ng wage increase, umaasa silang makakatulong ang Korte Suprema upang maibigay sa mga manggagawa ang nararapat na dagdag sahod. Sa ilalim ng wage order number National Capital Region - 27, nakatakda itong 60 pesos na unang tranche noong Hulyo 25 habang karagdagang 25 pesos naman ang itinakdang ipatupad sa Enero taong 2027 para sa kabuuang 85 pesos increase. Itong wage order, mga kabombo, ay magtataas sa minimum wage sa National Capital Region mula 695 pesos hanggang 780 pesos kada araw at inaasahang makikinabang dito ang mahigit 1.1 million na mga minimum wage earners. Kumunisyon naman ng mga labor group ang pagharang ng Regional Trial Court at iginiit na dapat igalang ang proseso sa ilalim ng Labor Code para sa wage orders. Nauna nang naghain sa Korte Suprema ang grupo at iba pang labor groups ng petisyon para ipawalang bisa ang mga kautusan ng Pasig Court na pumigil sa wage hike. Gate nila kailangang malinaw kung may jurisdiction ang regular courts na makialam sa mga wage order ng regional wage boards. Samantala, pinagbigyan nitong Webes ng Pasig Regional Trial Court Branch 152 ang hiling ng dalawang construction companies para sa preliminary injunction laban sa wage increase. Kailangang mag-post ang mga petitioner ng 10 billion pesos bond bago maging epektibo itong injunction. Dahil dito, hindi muna maipatutupad ang wage hike habang nakabinbin ang kaso at hinihintay ang magiging desisyon ng korte.
3: Kaugnay pa rin po niyan, ikinalungkot din na Akbayan Party List Representative Chel Jokno ang inilabas na preliminary injunction ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152 na muling pumipigil nga doon sa pagpapatupad ng 85 pesos na karagdagang sahod para yan sa mga manggagawa sa National Capital Region. Ayon kay Representative Jokno, dapat sana ay nagtapos na ang 20 days na temporary restraining order ng korte laban sa wage hike, ngunit naglabas naman ito ng panibagong injunction. Git niya malinaw sa Article 126 ng Labor Code of the Philippines na walang korte ang maaring maglabas ng temporary restraining order o preliminary o permanent injunction laban sa isang wage order. Sinabi ni Jokno na hindi sapat ang 85 pesos na dagdag na sahod dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Muling nanawagan ng mambabatas na ipasa ng Kongreso ang panukala ng akbayan para sa 200 pesos na arawang sahod. Yan po'y across the board wage.
0: Papatayo ng ibang report, tinutukan ng ating kasamahan na ang pahayag ni Attorney Ferrer ang defense team ukol sa misleading question at online posts ni Attorney Ligutan ay hindi na umano dapat palakihin ayon niyan kay Representative Joel Chua. Ma-report dyan is si Bombo Cindy Grida.
4: Bombo Genesis, Bombo Jai, kinundena ni House Prosecution Member at Manila 3rd District Representative Joel Chua ang pahayag ni Attorney Christine Ferrer sa 15th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ukol sa pagpayag umano sa mga misleading question. Iginiit ni Chua na kailanman ay hindi pinapayagan ang mga ganitong uri ng tanong sa direct cross-examination o kahit ang uri ng pagdinig ng korte. Gayunman, sinabi ni Chua na unawain na lamang ang naging pahayag ng panig ng depensa dahil dala lamang umano ito ng matinding tensyon at mainit na palitan ng argumento sa pagitan ni Ferrer at ng private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan. Ni Attorney Lorna Capunan habang tinatalakay ang Article 1 o ang usapin ng maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni House Prosecution Member at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
5: Kasi alam naman natin pare-parehas na yung misleading question ay hindi yan pinapayagan whether sa direct, whether sa cross o sa kahit na anong estado, stage. Sa aking pananaw, siguro dahil kung bakit nangyari yun, baka nalito lamang yung defense counsel, si Attorney Ferrer. Dahil syempre, kailangan minsan unawain din natin na ito'y first time niya na umapir sa ganitong klaseng kalaki na hearing. Siguro bigyan na lang natin siya ng benefit of the doubt at syempre bilang kapwa abogado ko kasama ko sa profession ay syempre lahat naman medyo baka mamaya rattled lang siya at medyo intense kasi yung naging bakbaka nila ni Attorney Capunan kaya medyo siguro anihin na lang natin. Tingin ko hindi naman isang malaking bagay yon na dapat na palakihin pa.
4: Samantala, nilinaw din ni Chua na wala siyang nakikitang magiging epekto sa mismong proseso ng impeachment trial ang naging online post ni Attorney Amanda Verhill Ligutan na lumabas ilang minuto matapos ang pahayag ni Ferrer. Kaugnay ito ng apela ni Attorney Sheila Sison na hilingin sa impeachment court na mas maging mahigpit sa mga ganitong sitwasyon. Ipinaliwanag din ito ang ginawang online post ni Ligutan ay mula sa kanyang pananaw bilang isang profesor sa law na naniniwalang hindi pinapayagan ang misleading question sa anumang korte. Ayon pa kay Chua, hindi dapat palakihin pa ang mga ganitong usapin, lalo't nalalayo ang paglilitis sa pangunahing layunin nito kundi ang maipalabas ang katotohanan sa likod ng pondo ng bayan na inilaan sa Office of the Vice President at Department of Education. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni House Prosecution Member at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
5: Well, kanya-kanya kasi na interpretasyon yan eh. Pero sa aking banda, wala naman ako personally, wala naman ako nakikitang masama dun. Sinasabi lamang niya bilang isang profesor ng College of Law sa UP ay sinasabi lang niya siguro na sa lahat ng estado ay hindi po pwede talaga ang misleading question. So wala naman siyang pangalan na binanggit. Kaya tingin ko dapat ito yung mga bagay na hindi naman dapat pinalalaki. Dapat nawawala kasi tayo dun sa focus ng mismong discussion, which is yung confidential fund. So yung mga misleading, iyan eh mga bagay na yung mga abogado lamang nakakaunawa, eh parang medyo nalilihis na yung usapin. Hindi naman talaga yan ang pinaka main course dito. Ang pinag-uusapan dapat natin dito eh kung tama ba o hindi yung paggamit ng confidential fund ng Vice President. So sa akin, puro pampagulo lang ito eh.
4: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
6: Bombo Sports News!
3: Sa ating pong sports news, pagkakambo, para ho sa mga tennis fans, muli pong nagkampiyon ng six-time Grand Slam winner na si Iga Swiatek matapos paluhurin ng world number 2 na si Helena Rybakina. Yan po yung naganap sa May Finals ng National Bank Open. Tinapos ni Swiatek ang laban sa dominanteng score na 6-2-6-3. Dalawang version lamang ho ito. Yan ay nangyari lamang sa loob ng 75 minuto. Kaya hindi po ganong nagtagal ang finals. Dahil sa maagang pagkakamali at double faults nitong si Rybakina, agad na nakakuha ng momentum ang Polish star upang dominahin ang kabuuan ng naturang match. Hindi na nakabawi pa ang world number 2 sa pag-usad ng finals hanggang sa tuluyang itinanghal ang six-time Grand Slam winner bilang panibagong champion. Ito ang kauna-unahang Women Tennis Association title nitong si Swiatek ngayong taon at ang kanyang 12th Women Tennis Association 1000 crown sa kanyang karera o sa kanyang professional career. Inasang muling haharap ang bagong champion sa nalalapit na US Open kung saan maraming tennis star ang nakatakdang maglaro. Sa isang pahayag matapos ang final, sinabi ni Swiatek na malaking bagay sa kanyang panibagong panalo matapos ang ilang buwan na pagsubok at yung mga serye ng pambabatiko sa kanya ng kanyang mga kritiko lalo na sa online. Sa kabilang banda naman, dahil sa panalong ito, inaasahang muling aakyat si Swiatek sa World Top 5 Ranking sa ilalim po yan ng Women Tennis Association.
6: Bombo International News.
0: Nagbabala ang Estados Unidos na maaari nitong panatilihin ng walang takdang panahon na naval blockade laban sa Iran, habang lalong lumalala itong kakulangan sa supply ng langis at tumitindi ang tensyon sa rehiyon. Ayon kay Defense Secretary Pete Hegseth, kaya ang magpatuloy ng United States Navy sa pagbabantay sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapalit-palit ng mga barko. Dahil dito lalo umanong napipilayan ang ekonomiya ng Iran habang nanatiling hindi tiyak ang usaping tigil putukan. Nanatiling sentro ng tensyon ang Strait of Hormuz kung saan dumaraan ang malaking bahagi ng supply ng langis at liquefied natural gas sa mundo. Bumagsak na rin ang shipping traffic sa lugar habang ilang barko naman ang naiulat na inatake. Samantala, tinatayang bababa ng 4.3 million barrels kada araw ang pagdaigdigang supply ng langis ngayong taon ayon sa International Energy Agency. Nagbabala naman ang mga ekonomista na maaaring lumala ang epekto sa pandaigdigang ekonomiya at magdudulot pa ng mas mabagal na paglago o resesyon kung hindi agad matatapos ang digmaan.
3: Meron na lamang po tayong 16 na minuto bago sumapit mga kabombo ang launa ho ng hapon. Panguli sa ating mga balita, bago sa ating mga balita sa probinsya, inatasan ho ng Philippine National Police ang mga tauhan nito na dagdagan ng police presence at magbigay ng assistance sa mga estudyante habang suspendido ang pasok o klase sa paaralan dahil yan sa masamang panahon. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr., dapat ay makipag-ugnayan ang mga police unit sa mga lokal na pamahalaan at mga paaralan, lalo na sa mga lugar na madaling bahain. Kabilang sa mga tututukan ng pulisya, mga school zone, mga transport hubs at flood-prone areas upang matulungan ang mga estudyante na mas stranded o nangangailangan ng assistance sa kanilang pag-uwi patungo sa kanilang mga bahay. Maaari ding pigilan ng mga pulis ang mga estudyante na dumaan sa mga binahang kalsada at iba pang mga mapanganib na lugar habang nakipag-ugnayan doon sa mga emergency responder. Yan po'y kung kinakailangan pa. Samantala, ilang lokal na pamalaan sa Luzon ang nagsuspende na ho ng klase dahil yan sa malalakas na pangulan. Dulot pa rin po yan ng hanging habagat. Ayon sa Department of Education, nasa 6.75 million na mga estudyante mula sa 10,671 na public schools ang naapektuhan ng mga class suspension nitong mga nakalipas na araw dahil po yan sa walang tigil ng mga pangulan na tuluyang nagresulta nga sa manawakang pagbaha sa malaking bahagi ng ating bansa.
0: Sa bahagi ito, mga kamumotster nation, dumako na tayo sa mga report tinutukan ng ating provincial stations. Halos 35 paaralan sa Misamis Oriental at Cagayan de Oro nagdeklara ng class suspension dahil naman yan sa 43 to 44 degrees heat index. Kuha tayo ng report tinutukan niya ng Bongo Radyo, Cagayan de Oro.
7: Kinumpirma ni Misamis Oriental PDRRMO Head Fernando Sotsotni Jr. na tanging ang Opol at El Salvador City lamang sa 23 munisipalidad ng lalawigan ang hindi nagdeklara ng suspensyon ng klase. Ito ay sa kabila ng banta ng Pag-asa na umabot na sa danger level ang heat index ng lalawigan at sa lungsod ng Cagayan de Oro. Magkasabay na naglabas ng executive order noong Miyerkules, Agosto 12, sina Misamis Oriental Governor Juliet Uy at Cagayan de Oro Mayor Rolando Clarix Uy kasunod ng rekomendasyon ng DRRMOs hinggil sa panganib sa kalusugan ng mga mag-aaral.
8: Dahil natanggap natin yung Pag-asa advisory, yung 2-day forecast na medyo mataas yung heat index at 43 degrees Celsius classified as dangerous, no? So, nung nalaman ni Governor Juliet Uy yung 2-day forecast, no, pinapamonitor niya, no, ang ibang LGUs kung ano yung mga hakbang na ginagawa, no, sa itong mga oras, itong mga oras na ito.
7: Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo and Caleste, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
3: Usapin pa rin po ng kalamidad, mga kabumbo, sa pong bayan dyan sa may bahagi ng Pangasinan. Lumubo ang naitalang danyo sa halaga po ng pinsala sa agrikultura dahil yan sa epekto ng southwest monsoon o hanging habagat kasama na yung pag-iral ng ilang mga bagyo. May update ang Bombo Radyo Dagupan.
9: Tinatayang umabot sa 13.5 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa bayan ng Mangaldan dito sa lalawigan ng Pangasinan dahil yan sa epekto ng southwest monsoon o habagat at mga tropical cyclone na nagdulot ng malalakas na pangulan at pagbaha sa ilang lugar. Ayon kay Mangaldan Local Disaster Risk Reduction and Management Officer 4 Rodolfo Corla, bagamat nagsimula ng bumaba ang tubig sa ilang lugar, nanatiling nakabantay ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office dahil sa posibilidad ng panibagong malakas na pangulan. Malaki naman ang naging epekto ng kalamidad sa sektor ng agrikultura sa bayan. Batay sa partial assessment ng Municipal Agriculture Office, tinatayang 12 million pesos ang pinsala sa palay, 483,000 pesos sa mais, 437,000 naman sa high-value crops at 583,000 pesos naman sa fisheries. Sa kabuuan, umabot sa 13,516,300 pesos ang naitalang partial agricultural damage sa bayan. Ang malaking pinsala sa agrikultura ang isa sa mga naging batayan ng lokal na pamahalaan sa pagdideklara ng state of calamity sa Mangaldan. Patuloy naman ang isinasagawang assessment at monitoring sa mga apektadong magsasaka at mangingisda upang matukoy ang kanilang mga pangangailangan at posibleng tulong mula sa pamahalaan.
10: Maraming mga pananim ang medyo naapektahan ng southwest monsoon na yan. Okay, so ayon sa kanilang report sa amin, ito po umabot ng 12 million ang sa rice, then 483,000 ang sa corn, Din yung mga high value crops po natin ay 437 sa fishery, 583, so 516,300 po ang partial damage dito sa bayan po ng Mangaldan.
9: Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra, reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Ang impeachment trial naman ni Vice President Sara Duterte naglantad ng mga butas at kahinaan ng sistema ng government audit ayon niya sa former Commission on Audit Legal Officer. May nakapanayam ang Bombo Radio Iloilo.
11: Igiriit ng dating legal officer ng Commission on Audit o COA na si Attorney Noel Palomado na maaring naglantad ang nagpapatuloy na impeachment trial ng mga posibleng kahinaan sa sistema ng pag-control, pagsusuri at pag-audit sa paggamit ng pondo ng pamahalaan. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Palomado na dati ring auditor ng United Nations, sinabi nito na hindi lamang ang mga ahensyang gumagamit ng confidential funds ang dapat suriin, kundi maging ang proseso at pamamaraan ng Commission on Audit o COA sa pag-audit ng mga naturang pondo. Binigyang diin din ng Bombo Abogado na hindi dapat nagtatapos ang audit sa pagtukoy kung ang isang transaksyon ay sumusunod sa mga provision ng umiiral na joint circular. Maaari rin umanong magsagawa ang mga auditor ng mas malalim na pagsusuri upang matukoy kung ang mga gastusin ay tunay na lehitimo at kinakailangan at kung hindi kabilang sa mga gastusing irregular o unnecessary. Iginiit din ni Palomado ang kahalagahan ng regular na pagre-review sa mga policy at mekanismo ng pamahalaan, lalo na kung may mga nakikitang puwang o kahinaan sa kasalukuyang sistema. Aniya, maaari ring repasuhin ang saklaw at pamamaraan ng audit ng COA upang higit na mapalakas ang transparency, accountability at wastong paggamit ng pondo. Bilang Constitutional Commission na may mandato sa pag-audit ng pondo ng pamahalaan, sinabi ni Palomado na mahalagang gamitin ng COA ang buong kapangyarihan nito upang matiyak na ang bawat gastusin ay lehitimo, kinakailangan at naaayon sa interes ng publiko.
12: The auditor is not preventing from doing such other audit procedures to prove, no? In her examination, to go out of her way, other audit tools and procedures to substantiate. Now, indeed, this disbursement was incurred, no? You should also look into, that is a basic thing in audit, whether these are irregular, extravagant, or unnecessary, unconscionable.
11: Si Attorney Noel Palomado. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
3: Diyan naman sa may probinsya po ng Cebu, mga kabombo, meron pong hanggang sa 240.6 million pesos halaga ng ilegal na sigarilyo ang sinira at mo'y nakumpiska sa siyudad ng Mandaue. May update ang Bombo Radio Cebu.
13: Tinatay ang 240.6 milyong pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo ang nakumpiska ng Bureau of Internal Revenue at ng mga law enforcement unit sa isang bodega sa North Reclamation Area, Mandaue City, Cebu, kahapon Agosto 13. Ang pagkumpiska ng mga sigarilyo ay pinangunahan din ng Department of Finance Secretary Frederick Go, BIR Central Visayas Director Douglas Rufino at District Collector ng Bureau of Customs Port of Cebu na si Attorney Zay Cari de Guzman. Sinabi ni Director Rufino na 7 individual na umano'y sangkot sa pagbibenta, paghahatid at paggawa ng mga ilegal na sigarilyo ang inaresto at kinasuhan sa ilalim ng Republic Act 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Dagdag naman ni Secretary Go na ang mga sigarilyong walang buwis ay maaaring makabawas sa kita ng gobyerno na para sa mga programa at serbisyong pampubliko. Kaya naman binigyang diin ito na bukod sa pangungulekta ng buwis para sa mga serbisyong pampubliko, itinutulak nila ang mga ito dahil ang mga sigarilyo ay nakakapinsala at nagdudulot ng panganib sa buhay ng tao.
14: Agencies, the BIR and the BOC, together with the Department of Finance to collect revenues for the country. These revenues are used for the programs of the country, no? So every peso that is not paid is working against the government.
13: Mula rito sa lungsod ng Cebu, Bombo Jonah Kanyeti, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Ito naman dalawang dekadang batas sa solid waste management bigo sa layuning mabawasan ang basura ayon yan sa Ban Toxics. May report ang Bombo Radyo Tugigaraw.
15: Iginiit ng environmental group na Ban Toxics na bigo pa rin ang 20 taong Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act na makamit ang pangunahing layunin nitong mabawasan ang basura. Ayon kay Tony Dizon ng Ban Toxics, may pangangailangan ng amyendahan ng Kongreso ang batas dahil sa patuloy na pagdami ng basura sa mga anyong tubig gaya ng nangyari sa Maynila matapos ang malalakas na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Sinabi ni Dizon, hindi nito natugunan ang kakulangan sa sistema mula sa pangongolekta, segregation hanggang sa pagtatayo ng materials recovery facilities at kakulangan ng kaalaman ng publiko tungkol sa tamang pagtatapon. Sa kasalukuyan, halos kalahati pa lamang ng mga barangay sa buong bansa ang mayroong materials recovery facilities na nangangahulugang kulang pa rin ang infrastruktura para sa maayos na pamamahala ng basura. Dahil dito, nanawagan ang grupo para sa malawakang konsultasyon upang matukoy ang kakulangan sa pagpapatupad at pananagutan ng mga lokal na pamahalaan.
16: 20 years ago po, itong batas na to. So dapat nga po, na-experience na natin na halos wala na tayong nakikitang basura sa kalsada, wala na tayong nakikita ng mga basura katulad dito no, sa mga waterways natin. Dahil nga po, may waste diversion na tunguhin itong ating batas. Lahat po yan ay hindi po naganap. Lahat po yan ay kumbaga may mga pagkukulang at may mga pananagutan po. Kaya po kami ay nananawagan na panahon na para reviewin natin itong ating batas.
15: At yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
6: Bombo Business News!
3: Sa ating business report, magkakabombo, nagpakalat ho ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng mga mystery passengers sa Metro Manila para bantayan ang operasyon ng mga public utility vehicle. Kabilang sa mga tinitignan ng mga ito ay kung marumi at sira-sira na ang mga public utility vehicle unit, lalo na ang mga tsuper na hindi nagbibigay ng tamang diskwento sa mga estudyante at mga senior citizen. Ayon kay Franchising Regulatory Board Chair Attorney Vigor Mendoza II, bahagi ito ng mas malawak na kampanya para pangalagaan ang kapakanan ng mga commuter at pagbutihin ng kalidad ng pampublikong transportasyon sa Pilipinas. Sa inisyal na pagsasagawa ng operasyon, mga kabombo, siyam na UV Express units ang agad na nabigyan ng show cause order o pinagpapaliwanag matapos makitaan ng sira-sirang mga parte o bahagi ng kanilang mga sasakyan at maging yung pagraba o paglabag sa umiiral na regulasyon. Ayon pa kay Attorney Mendoza, maigpit na binabantayan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagpapatupad ng law enforcement operations dito sa Capital Region, lalo na ang pagbabantay sa mga pumapasok sa EDSA bus carousel para masigurong maayos ang daloy ng trapiko sa Capital Region. Luzon, Visayas at Mindanao, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa atin pong 32 fully digitalized AM at FM stations gamit ang ating mga social media pages, mga kabombo Caster Nation. Pagkatapos po ng Bombo Network News, pwede-pwede po niyong subaybayan ng mga provincial station po natin, yung kanilang mga programa. Lahat po ng provincial station ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM meron sariling social media pages na pwede po ninyong subaybayan. Pwede po ninyong i-follow, pwede kayong mag-like, and of course, pwede rin po kayong mag-subscribe sa Facebook man yan, sa YouTube, sa TikTok, sa X, and of course, pwede rin po ninyo kaming i-follow sa www.bomboradio.com para po sa updated na balita, mga kabombo Caster Nation. Sa Mindanao area, sa mga kababayan po natin dyan sa may Region 11 o dyan po sa may Davao Region, nariyan po ang Bombo Radio Davao at ang ating news, music, and entertainment station ng Star FM Davao. Sa siyudad ng Cagayan de Oro, nariyan po ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para sa mga Butuanon dyan sa Mindanao, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. Sa Sarangani Province at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio General Santos. At para ho sa mga Ilonggo na nakabase dyan sa may Mindanao area, pwede-pwede po ninyo subaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Coronadal.
0: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Siabacano, nariyan naman ang news, music, entertainment station ng Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, mga kabobot Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
17: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
3: Manatili pong nakasubaybay sa Bombo Radio Philippines at sa Star FM, mga kabombo. Abangan din po mamayang gabi ang Bombo Network News Evening Edition. Magsisimula po yan alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi. Ito po ang ating regular newscast pagsapit po ng gabi, kung saan mas maraming mga balita at mas maraming impormasyon ang inyo pong matutunghayan. At yan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edition ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Central Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
18: Like mo! Share mo!
19: Basta Radio, Bombo!
20: Star FM,
21: the best music station across the nation.
22: Kwelang-kwela ng mga DJs.
21: Ang galing sa information.
20: Fully digitalized. It's all for you.
23: Sa palengke, may swerte.
24: May swerte? Sa palengke?
23: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
25: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
23: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
25: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
26: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
27: It's time to fiesta with Bet88.
28: Come dance with me.
27: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
29: It's always a party at Bet88.
30: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
18: Star FM, number 102.7.
31: Basta Star?
32: Ano? Sumagot ka. Kala ko ba lagi kang nandyan para sa akin?
31: Ano ba? Pagod na akong palaging itindihin ka.
32: Buti pang paborito kong radio station. Laging nandyan for me. Dito na lang ako sa 102.7 Star FM. Kasi never akong iiwan kahit sa pinakamasakit at pinakamabigat na eksena.
33: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
34: Star FM.
35: Star FM.
36: Star FM.
20: Star FM. It's all for you.
37: Star FM.
20: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
38: The Philippines number one Star FM.
39: Mga awiting mai in love kayo.
40: Mga awiting magpapaalala sa nakaraan.
39: Mga awiting para sa inyo.
20: It's all for you on Star FM.

0: 102.7 Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
4: Mmm, holiday.
3: Almusal yung nam.
4: Good morning.
3: Pagtanghalian.
4: Uy, may birthday ba?
3: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
4: Wow.

0: 102.7 Star
1: FM. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: It's all for you.
5: 102.7.

0: 102.7 Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay.
5: Hi, Mae.
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
4: Kapit ka diyan.
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
4: Kapit sarap, kapit saya.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
4: Lily Mart by Nailisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
3: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
4: 2B23 Paris Mini Mart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
3: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
5: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita, kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
6: Star FM.
1: Star FM.
6: Basta radyo sa FM.
1: Alas na. Star

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: is Lifetime Reimagined dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 28 star minuto na makalipas ang alas 4 ng hapon. 4:28 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Jimmy Gora!
2: Okay, let's go.
0: Back again and again and again. Grabe yung lifetime ng Ben and Ben, no? Parang mas lalong pinasakit nung nagkaroon ng reimagined version. Grabe naman yung linyang how do you grieve for a love that did not even exist? Bakit naman ganon? Nananakit. Diba? Kaya ikaw ka, Sir Nation, kung meron ka pa mga pagmamahal dyan na hindi pa gaanong na-express sa taong gusto mong mabigyan niyan, eh, huwag mo nang i-miss yung chance, ha, diba? Huwag mo nang magpatumpik-tumpik, lalo na kung pwede naman, diba? Kaysa naman sa huli, eh, magsisi ka. Basta, parehas kayong single. Ayan, ha, reminder, parehas kayong single. Yung tamang pagmamahal tayo, huwag yung gagawa ka ng kamalian. Nire-remind lang kita, baka mamaya yung risk na nasa isip mo iba, eh. But anyway, highway, by the way, nagbabalik po sa inyong mga radyo ang inyo pong OTG DJ, as in on the go star, DJ Kimi Gora, the explorer. Fresh from Divisoria Mall. Opo, no, kanina nandyan po tayo sa may Divisoria Mall, Tabora Street, San Nicolas, Manila. Galing po kami dyan ni Star DJ Antonio Lambada para po i-invite ang ating mga ka-Star Nation na pumunta sa ating Week 6, oo, ika-anim na linggo na po natin sa ating palengke activation ng Swerte sa Palengke 2026. Diba? Doon po tayo matatagpuan, Castor Nation, sa Mall Ground Floor, Pasilyo 1C. Again po, ha, doon po tayo sa mismong loob ng Divisoria Mall. Diyan po sa may Tabora Street, San Nicolas, Manila. Kung hindi mo pa naman makita ang Divisoria Mall sa laki niyan, ewan ko na lang. Diyan po tayo sa Mall Ground Floor, Pasilyo 1C. May mga ano po kasi yan, eh, may mga section-section. May 1A, may 1B, doon po tayo sa 1C. Sa ano talaga, doon sa may part na ground floor po tayo. Kita-kits po tayo dyan. Opo, no, at sa mga curious kung ano ba yung mga pwede nating maihulog para sa ating swerte sa palengke bukas, sa mga nabigyan po namin dyan ng mga impormasyon, makikita nyo naman po sa listahan. Pero isa sa mga pwede nyo pong ihulog ay ang gardenia. Masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia. Kailangan nyo lamang po ng 1 empty plastic of any loaf variant, any size po ng gardenia. So yung mismong empty plastic po ng gardenia, ihulog nyo lang sa white envelope. Tapos yung inyo pong mga information, isusulat nyo po iyan sa likod ng white envelope. At syempre, kasama rin po natin ang San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Kakailanganin nyo lamang po ng 1 crown of San Miguel Pale Pilsen, 320 ml, or 1 crown of San Miguel Pale Pilsen Grande. Yung mismong tansan po inyon ay isang entry na rin po ninyo iyan. O, di naman kaya sa mga kasurnation po natin dyan na nagtatanim, kailanganin po natin ang Syngenta para maprotect tahan ng ating mga pananim, bringing plant potential for life. Yung mismong cap or yung label lang po ng Syngenta ay pwede nyo na po iyan maging entry. Ibig sabihin, sa isang Syngenta product, dalawa na agad ang pwede nyo maging entry kasi yung mismong takip at yung mismong label po ng Syngenta ay pwede nyo na po iyan maging entry. Ipunin nyo lamang po iyan kay Sir Nation at isulat po sa likod ng white envelope ang inyong pangalan, edad, address, contact number, week number na sasalihan, tayo po ay nasa pang week 6 na po. At syempre, pirmahan nyo po yan. Sa may bandang kanan na bahagi, sa babang bahagi po ng envelope, isulat nyo lamang po ang Swerte sa Palengke 2026, Care of 102.7 Star FM Manila, at ang ating pong address sa ating himpilan. Yan po ang 18D Strata 2000 F. Ortigas Junior Road, Ortigas Center, Pasig City. Ganun lang kadali, Castornation. At lahat po ng binabanggit natin sa ating himpilan ay maaaring nyo po yan ihulog bilang inyong entry. Kaya naman, kita-kits po tayo bukas ha, again, dyan po sa may Divisoria Mall, Tabora Street, San Nicolas, Manila. Dyan po tayo sa may Mall Ground Floor, Pasilio 1C. And thank you rin po kila Sir Harley at sa lahat po ng admin staff dyan sa may Divisoria Mall. Kita-kits po tayo dyan sa mga Manilenyo. Kita-kits po tayo. At sabay-sabay din po tayo magpapamigay ng mga limpak-limpak na papremyo at magbibigay ng kasiyahan sa ating mga Palengke Games. Bukas na po yan, araw ng Sabado, August 15, 2026. Well, anyway, highway, by the way, tuloy-tuloy ang ating mga nagagandahang tugtuga, nagagandahang hits ngayong hapon po ng Biyernes. Let's go, BT na po ulit. Balik tugtugan po tayo. RWBRB as in, relax, we'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM. Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
0: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Natanggap ko na ang major prize na 3,000 pesos sa week 5 ng Swerte sa Palengke 2026. Ako po si Esmeralda Macadini mula sa Las Piñas City at nagpapasalamat po ako sa instant cash 3,000 pesos. Sobrang maraking tulong ito po sa amin. Salamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radyo Philippines, dahil nga sa ginamit kong Orokan, ako ang winner ng major prize na 3,000 pesos. Kaya naman sa mga kabumbo at Star Nation, sali na rin po kayo para manalo ng malalaking papremyo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
0: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita, kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: Sa palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo.

0: is Don't Speak by No Doubt. Dito lang yan. So 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 34 na star minuto na. Makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:34 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Don't Speak na na-release po taong 1995 para sa album na Tragic Kingdom. Kabaka Star Nation, sa paanong paraan mo ba sa buhay? Sa anong mga sitwasyon ba sa buhay mo na nasasabi bigla yung don't speak, huwag ka munang magsalita, huwag ka munang kumibo, o huwag ka munang sasagot. Ano ba baka, Star Nation, na ang ganyang klase ng pagsasalita mo sa sarili mo kapag ikaw ay hindi ka pa ready na magsabi ng iyong saloobe na don't speak. Huwag mong sabihin yung gusto mong sabihin kahit punong-puno na yung intrusive thoughts mo. Ano ba baka, Star Nation, kapag pinipigilan mo ang iyong sarili na magsalita kapag ikaw ay galit, ay mas napipigilan ang mga regretful na pangyayari o sitwasyon. O di naman kaya, mas napoprotektahan mo ang isang relasyon at mas hinaayaan mo muna ang iyong sarili na mag-isip ng mabuti bago magsalita. Kasi nga naman, syempre, mas madaling magsalita ng masasakit na salita kapag ikaw ay galit na galit na. Pero bandang dulo, aminin natin na kapag tayo ay nakapagsalita at lahat-lahat nang tayo ay galit, nang punong-puno ng puot ang ating mga puso, sa bandang huli, pagsisisihan naman natin. So bago ka muna magsalita ng galit, huminga ka muna ng malalim at isipin mo mabuti kung ito bang sasabihin ko, may patutunguhan ba itong maganda. O di naman kaya, mas mabuti na huminga ka muna ng 10 beses bago mo sabihin ang iyong nararamdaman para mas klaro at mas pinag-isipan. Well, anyway, highway, by the way, tuloy-tuloy ang ating mga nagagandahan at rakrakang tugtugan ngayong hapon pa rin ng Biyernes. Kaya naman, dyan ka lang, stay tuned and happy listening sa iyo. Baligtugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM. Bigla ang gastos.
2: Bagong plano.
3: Travel.
4: O kaya bagong negosyo.
5: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere.
1: Sangla.
6: Personal loan.
7: Jewelry.
8: Negosyo loan.
9: OFW.
10: At motor loan.
1: Basta loan.
11: Sa Cebuana,
5: goods ka.
1: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
12: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
1: Bigla ang gastos.
2: Bagong plano.
3: Travel.
10: O kaya bagong negosyo.
5: Buti na lang. May Cebuana Lumiere.
1: Sang lang.
6: Personal loan.
8: Jewelry.
7: Negosyo loan.
9: OFW.
10: At motor loan.
1: Basta loan.
11: Sa Cebuana,
5: goods ka!
1: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
13: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
14: Mmm! Holiday!
13: Almusalin ng nam.
14: Good morning!
13: Pagtanghalian.
14: Uy, may birthday ba?
13: Tanghalian linam nam. At sa gabi,

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
4: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
3: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
4: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
3: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
5: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
6: Tol, naka-ready na ang Orocan Icebox ko.
5: Orocan Icebox?
6: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orocan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
5: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
6: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
5: Ayos ah.
7: Orocan, maayos ang buhay mo.
8: Twilight Zone. Twilight Zone, a rocker's paradise.
9: Twilight Zone.
10: Star FM.

0: Duterte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

Live out all the rest by Linkin Park. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 6 na star minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng gabi. 5:54 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Podcast Nation, check out po ang inyong OTG DJ as in on the go star DJ Kimi Gora the Explorer na lagi nagpapaalalang Gora lang ng Gora pag napagod magpahinga, Gora lang ng Gora nang walang tinatapakang iba. Pakantabayanan po natin ang mga nagbabagang balita para sa Bombo Network News Evening Edition. And to formally close our program, leaving you with the song. Perfect na perfect ito sa manamig na panahon para sa mga naghihintay, may hinihintay, at nahanap na ang kanilang pinakahihintay. Sabay-sabay tayong magpayakap sa saliw ng tinig sa awiting Kay Tagal Kitang Hinintay ng Sponge Cola. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good evening, Metro and Megastar Manila.

0: 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo.
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw tayo ng Biyernes, mga kabombo, Agosto 14, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating weather update, abangan mamaya ang low pressure area sa extreme northern Luzon. Posibleng hindi na maging ganap na bagyo. Malgit 4 milyong Pilipino naman apektado sa mga magkakasunod na kalamidad. Ang kampo ni Vice President Sara Duterte ay sinusulong naman ang pagkakaroon ng oral argument sa kanyang kasong grave threats. Samantala, ang Armed Forces of the Philippines, bineverifika na ang Pinoy na napaulat na napatay habang nakikipaglaban sa Ukraine War. Senado naman, sinimulan na ang investigasyon sa PAC sa Silica Project. Kasunod dyan ang mga serye ng pagbatikos mula sa iba't ibang mga grupo. Sa Provincial Report, abangan mamaya ang Bombo Radyo Philippines sa katanggap ng 2 prestigyosong parangal mula sa Philippine Red Cross dahil yan sa matagumpay na taunang blood donation drive na Dugong Bombo. At sa balita sa Bayong Dagat, abangan din mamaya ang Japan nakakaranas ng unprecedented rainfall na kumitil na ng 6 na katao. Libo-libo naman ang stranded sa Narita Airport. Sports News, NBA update natin mamaya si Ben Simmons. Hindi sinasantabi ang posibilidad ng NBA comeback habang naglalaro para yan sa Australian National Team. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita.
1: Bombo Weather Update!
2: Bumaba na ang tsansa ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na tuluyang maging ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Ito ay kasunod ng lalo pang paghina ng naturang sama ng panahon habang patuloy na kumikilos sa extreme northern Luzon. Muli pong namataan ang naturang bagyo sa layong 2,135 kilometers. Yan ho'y sa silangan ng extreme northern Luzon. Hindi rin malinaw kung muli itong lalakas sa mga susunod na araw habang kumikilos sa Pacific Ocean. Sa ngayon, patuloy na nagpapaulan sa Luzon at ibang bahagi ng ating bansa ang hanging habagat at ang mga naturang pagulan ay posible pong magtagal hanggang sa mga susunod pang mga araw. Samantala, sa kaugnay din pong development, umakyat na muli sa 180 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam mula sa dating napakababa na 150 meters halos isang buwan lang nakakalipas. Dahil po rito, lagpas na sa critical level na 160 meters ang antas ng naturang dam. Matapos ang halos 3 linggo na tuloy-tuloy na pagulan sa watershed area ng Angat, umangat ang antas nito ng halos 30 meters o 30 metro. Bago ang mga serye ng pagulan, pinangangambahan noon na lalong bumaba ang antas ng tubig sa Angat Dam na pangunahing nagsusupply ng malinis na tubig sa National Capital Region at mga katabing probinsya. Sa kabilang banda naman, patuloy ang pagpapakawalan ng tubig ng 2 malalaking dam sa Luzon, itong Ambuklao Dam at ang Binga Dam. Sa Ambuklao, 2 gate dito ang nakabukas at nagpapakawalan ng mahigit sa 213 cubic meters per second na tubig. 2 gates din ang nakabukas sa may Binga Dam, ngunit mas mataas ang pinapakawalan nitong bulto ng tubig na nasa 225 cubic meters per second. Ang antas ng tubig sa 2 nabanggit na dam ay parehong 1 metro lamang na mas mababa kumpara sa normal high water level ng mga ito, dahilan pa rin sa mga naipong tubig ulan sa nakalipas na mga araw. Batay sa record ng State Weather Bureau, mga kabumbo, pare-pareho na umangat ang antas ng tubig sa lahat ng major dams sa buong Pilipinas. Kaugnay pa rin sa mga kalamidad, umabot na sa mahigit 4 million na individual o katumbas ng mahigit sa 1.2 million na pamilya. Yung pong natukoy na apektado ng pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis, bagyong Maymay at ng nagpapatuloy na hanging habagat. Sa pinakabagong datos ng Office of Civil Defense, naitala ang mga apektadong populasyon sa mga sumusunod na rehiyon sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Cordillera at dito ho sa Metro Manila. Sa mga apektadong pamilya, pansamantalang nanunuluyan ang mahigit sa 51,000 o 51,000 mga individual sa mga evacuation center. Sa kasalukuyan, base sa datos ng tanggapan, kumitil na ng 21 buhay ang kalamidad. Nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng mga nasawi ang probinsya po ng Benguet na nasa 15 katao, habang naitala naman ang iba pang mga casualties o napaulat ng casualties sa La Trinidad, sa Atok at iba pang mga lugar. Tig 3 naman ang naitalang nasawi dyan sa may probinsya po ng Rizal at probinsya ng Batangas dahil sa pagkalunod, pagkakuryente at naguhuan ng lupa. Patuloy din ang paghahanap sa tatlong napaulat na nawawala mula sa Alaminos City sa Pangasinan, sa may Batangas City at maging sa may Candelaria, dyan sa may probinsya po ng Quezon. Pumaro naman na sa mayigit sa 2.6 billion pesos. Yun pong halaga ng danyo sa sektor ng infrastruktura habang mayigit sa 347 million pesos na yung pinsala sa agrikultura. Tuloy-tuloy din ang paghatid ng tulong ng pamahalaan sa mga nasalanta ng kalamidad na umaabot na ng ilang milyong pisong halaga ng tulong sa kasalukuyan. Ang Metropolitan Manila Development Authority, mga kaumbo, patuloy pong naka-alerto sa mga susunod na sama ng panahon habang nagpapatuloy din ang clearing at rescue operations. Yung mga resources nakapreposisyon na. Hinihigpitan din ang pagbabantay sa fake news sa gitna pa rin po ng masamang panahon. May update dyan, si Bombo Isa Cotoner.
3: Naka-alerto na ang Metropolitan Manila Development Authority sa mga posibleng sama ng panahon na tatama sa bansa sa mga susunod na araw. Tiniyak ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III na nakaantabay ang kanilang Central Command at nakahanda ng mga kinakailangang resources para sa clearing at rescue operations. Patuloy rin ang isinasagawang desilting o yung pagtanggal ng naipong putik at debris sa mga waterways upang mapanatiling maluwag at daluyan ng tubig at makatulong na maiwasan ang pagbaha sa Metro Manila. Bukod dito, nakapreposition na rin ang mga kagamitan at personnel sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng malakas na ulan at pagbaha. Ayon kay Torre, maaari ring agad gamitin ng mga ito sakaling bumara mga daluyan ng tubig, lumawak ang pagbaha o kailanganin ang rescue operations. So, ngayon, panggan natin ang tinig ni Metropolitan Manila Development Authority General Nicolas Torre III.
4: Working team namin dito sa MMDA is always na prepared, not surprised. So gusto namin na ang aming footing ay palagi nakahanda at in-anticipate kung ano ang kasunod na mga epekto ng mga napo-forecast na weather disturbances ng ating pag-aasa. So sa ngayon, tuloy-tuloy ang aming audit ng lahat ng mga waterways. Sinisiguro na walang mga bara at hindi silted at siguraduhin natin na ito ay kaya ang capacity or working at the optimum capacity. Pagkatapos, meron din tayo nakapreposition ng mga tauhan natin na ready na mag-deploy yung upland manananggal na tinatawag namin na ready deploy sa mga lugar na specifically ay magkaroon ng mga pagbara ng mga water, ng mga inlet ng ating mga waterways, yung iba pang mga lumilitaw na problema pag dumarating na ang tubig. At ang pangatlo ay meron kaming mga nakapreposition din ng mga assets sa mga lugar na baka mga ilangan na in-anticipate natin na mga ilangan ng rescue ang ating mga kababayan if ever na tumaas pa rin ang tubig at kailangan na nilang iligas sa mas ligtas na lugar.
3: Samantala, bantay sarado rin ng ahensya ang mga nagpapakalat ng peking video at larawan tungkol sa pagbaha. Ayon kay Torre, may mga kumakalat kasi sa social media na digitally altered, lumang video at maging AI-generated na larawan na pinalalabas na kasalukuyang baha at puno ng basura ang ilang lugar. Nakikipag-ugnayan na rin ang kagawaran sa Philippine National Police, Department of Information and Communications Technology, Cybercrime Investigation and Coordinating Center para maimbestigahan ang mga nasa likod ng naturang mga posts. Git ni Torre, mapanganib ang nagpapakalat ng peking impormasyon dahil maaaring itong iligaw ang publiko at magdulot ng kalituhan sa tunay na sitwasyon at mga abiso ng mga otoridad.
5: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Meron na po tayong 10 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Isinusulong ngayon ng kampo, mga kabumbo, ni Vice President Sara Duterte na magkaroon ng oral arguments para sa kanilang mosyon para ibasura ang kasong grave threats laban sa Vice Presidente. Sa isang payag, sinabi ng abogado ng Vice Presidente sa grave threats case nitong si Attorney Paul Lawrence Lim na makahayag ng depensa ng manifestation para igiit ang pangangailangan na magsagawa ng oral arguments sa motion to quash ng pangalawang pangulo. Dahil malawak at mabigat ang magiging epekto ng mga kasong ito. Ayon sa abogado, sakaling masakdal at ditisid ng Vice Presidente ang iba pang impeachable officials gaya ng mga ombudsman, mga miyembro ng Constitutional Commission o Supreme Court Justices, maging ang Pangulo ng Pilipinas ay maaari na rin makasuhan at usigin. Nauna na ngang naghain ang kampo ng vice-presidente ng Muson para ibasura ang kaso kahapon dahil lumano sa kawalaan ng jurisdiction ng Quezon City Regional Trial Court sa isang pang reklamong grave threats o matinding pagbabanta laban sa kanya. Nagugat ang tatlong bilang ng grave threats laban sa pangalawang pangulo. Doon ho sa reklamo mula sa National Bureau of Investigation, may kaugnayan pa rin po yan sa online press conference. Itong si Vice President Sara noong Nobyembre ng taong 2024, kung saan sinabi niyang mayroon na siyang nakausap o kinontratang individual para patayin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari sa kanya. Kabilang din sa pahayag na ito ng Vice Presidente sa mga pinagbatayan sa Article 4 o ito ho yung grave threats ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ibang balita ho tayo, kasalukuyan na pong bineberipika ng Armed Forces of the Philippines ang mga ulat hinggil sa isang Pilipino umano ang napatay habang naipaglaban kasama ang puwersa ng Russia sa patuloy na digmaan laban sa Ukraine. Ayon sa tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, si Colonel Francel Margareth Padilla, hindi pa opisyal na nakumpirma ng militar ang pagkakilanlan ng nasabing Filipino fighter maging ang mga eksaktong circumstances sa likod ng insidente. Binigang diin ng Armed Forces spokesperson na masyado pang maaga para magbigay ang sandatang lakas ng Pilipinas ng tiyak na pahayag habang gumugulong pa ang proseso ng investigasyon at mga serye ng validation. Inilabas ng sandatang lakas ng Pilipinas ang pahayag kasunod pa rin po yan ng ulat mula sa isang independent Ukrainian news agency. At ayon po sa intelligence agency ng Kiev, isang 37 anyos na Pilipino na nagmula sa Metro Manila ang nasawi sa Donetsk region habang lumalaban para sa panig ng Russian military. Batay sa nakalat na impormasyon ng Ukrainian Defense Intelligence, nakakuha ng Russian visa ang fighter noong Enero ng taong 2026 at bumiyahe patungong Russia noong Abril. Lumagdaw ano siya ng kontrata sa Russian Armed Forces. Yan po'y nangyari o naganap noong Mayo 3. Matapos ang isang linggong military training, agad isinabak sa front line ng naturang Pilipino kung saan siya'y napas lang noong huling bahagi ng Mayo sa isang pag-atake malapit sa Katernikva. Yan po'y sa Donetsk region. Nauna naman ng nagpaalala ang Department of Foreign Affairs sa mga Pilipino laban sa pagsama sa mga foreign armed conflict. Ito yung pagganap bilang mga mercenary o bayarang sundalo para sa ibang bansa. Meron na po tayong 14 minutes makalipas mga kabumbuang alas 6 ng gabi. Ang gag order maaari umanong magdulot ng paglaganap ng fake news ayon sa House Prosecutors habang yung pagbibigay ng impormasyon sa publiko prioridad pa rin sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Anali Soberano.
6: Nagbabala ang mga House Prosecutors na maaring lumala ang pagkalat ng fake news, misinformation at disinformation kung masyadong paghihigpitan ang mga pahayag tungkol sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative, Representative Terry Redon, maaring magkaroon ng information vacuum kung hindi may paliwanag sa publiko ang mga nangyayari sa paglilitis. Anya, mahalagang maunawaan ng publiko ang mga ebidensya at technical na usapin sa impeachment trial. Iginit ni Redon na hindi dapat maging hadlang ang sub-judice rule sa pagbibigay ng malinaw na impormasyon sa publiko. Pakinggan natin si Representative Terry Redon.
7: Needs to be clear also na sa totoo lang, the further you restrict official communications by the defense, the prosecution, and the court itself, dyan po nagkakaroon ng vacuum for disinformation, misinformation, fake news noong pong mga other malign actors. Hindi ba? So let us not kid ourselves na this is just about the parties and the court. No? Kasi ang totoo, because this is a sui generis proceeding, talaga po nga meron pong mga interest, no? Yung pong iba't ibang mga panig, no? Hindi ko sinasabing para sa prosecution o para sa depensa, para guluhin yung pong takbo ng presentasyon ng ebidensya na hindi ho nakadikit sa katotohanan.
6: Ayon naman kay Manila Representative Joel Chua, hindi umano nilalabag ng prosecution panel ang mga patakaran ng Senate Impeachment Court. Anya, ang kanilang mga press briefing, interviews at social media posts ay bahagi ng pagsisikap na gawing mas madaling maintindihan ng publiko ang mga nangyayari sa paglilitis. iginit pa ni Chua, may malaking interes ang publiko sa impeachment trial dahil isang halal na opisyal ng bayan ang sangkot dito. Pakinggan natin si Representative Joel Chua.
8: Senate Impeachment Court ay mababawasan po yung aming spokes dahil si Attorney Jay ay pati siya ay mababawasan. Pero tama, I agree with Congressman Terry Ridon dahil sa totoo lang, mas makakaunawa kung bakit inilatag yung mga ebidensyang yan o bakit inoppose ay yung mismong miyembro ng prosecution panel at yung miyembro ng defense panel. Dahil kung ano ang dahilan, maipapaliwanag dahil sila yung nag-strategize niyan. Bagamat kami naman ay natutuwa dahil yung mga spokes namin, sila Kong Zia, Kong Rene, Kong Ace, sila Kong Pao ay na-articulate din naman po nila yung mga nais naming ipalabas.
6: Sinabi naman ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, hihintayin ng House Prosecution Panel ang magiging direktiba ng Senate Impeachment Court sa umano'y paglabag sa Rule 18 na may kaugnayan sa social media post ng ilang prosecutor. Ayon kay Adyong, hindi pa malinaw kung aling mga post ang itinuturing na paglabag at inaasahan nilang tutukuyin ito ng Impeachment Court sa darating na Lunes. Pakinggan naman natin si Representative Zia Alonto Adyong.
9: Naman natin yung naging pahayag nila sa kanilang mga interviews, sa kanilang mga statements, wala naman po silang dinidiscuss or sinasabi sa ating publiko na hindi pa po napag-uusapan sa korte. Ibig sabihin, what they have actually said is a response to the questions by the media discussing merits or discussing things or merits, you can call it merits, that have already been laid out in an open court. So, ibig sabihin na pag-usapan na to at narinig ng taong bayan. Pero, kailangan pa ng taong bayan ng additional information para ma-explain po sa kanila.
6: Binatikos naman ni Ridon ang pagdalo ni Vice President Sara sa pagdinig ng grave threats case ng kanyang kapatid na si Representative Paulo Duterte sa Davao City. Ayon kay Ridon, kapwa may kinakaharap na grave threats ang magkapatid. Sambit pa ng kongresista, like brother, like sister umano ang sitwasyon. Si BP Sara ay nahaharap sa 3 counts ng grave threats kaugnay ng kanyang pahayag tungkol sa umano'y planong pagpatay kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Tinanong din ni Ridon kung nasa lahi ba talaga ng pamilya ang pagiging marahas. Sinabi ni Ridon na hindi naman obligado si BP Sara na dumalo sa impeachment proceedings, ngunit maaari naman umano siyang personal na harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Binigyang diin ng mambabatas na mas mahalagang dumalo ang Vice Presidente sa mga pagdinig na may kaugnayan sa sarili niyang mga kaso. Pakinggan natin si Representative Derry Ridon.
7: Gito natin kanina, meron po nga selective attendance yung po nga pangalang Pangulo, no? Of course, the proceedings of her brother matters, no? Kasi syempre kapatid niya ho yun. Pero I think the more important proceeding for her would be her own grave threats proceeding at the Senate Impeachment Court, no? Tapos na ho yun ngayon and she did not attend it. And our expectation po talaga and the public's expectation, magpakita po yung pangalang Pangulo sa kanya pong paglilitis hanggang pinakadulo. Kasi ang totoo naman ho, she doesn't have to speak there, pero ultimately, kailangan ho niya talagang harapin yung mga tanong eh.
10: Mula dito sa House of Representatives, Bongbo Anani, Montaño Soberano, nag-uulat. And this is Bongbo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bongbo.
2: Meron na ho tayong 18 minuto makalipas magkakabumbo ang alas 6 ng gabi. Abangan mamaya, makakausap po natin ang legal spokesperson ng House Prosecution Panel, si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Kaugnay pa rin po ito sa gumugulong pa rin na trial, impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May ilang katanungan ho tayo, lalo doon sa pagtatapos ng day 15 ng impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. Abangan po yan mamaya. Sa ibang mga balita ho tayo, pansamantala pong itinakda ng Sandigam Bayan 3rd Division yung pagdinig para sa preventive suspension ni Senator Rodante Marcoleta Yan po'y sa araw ng Martes, Agosto 18. Ang unang araw ng bail petition hearing ng senador para sa kasong plunder ay itinakda naman sa susunod na buwan. Maganap po yan sa September 3. Inanunsyo ito ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda kasabay ng pre-trial proceedings ni Marcoleta at ng kanyang tatlong kapwa-akusado sa non-bailable case. Una rito, ipinagutos ng korte noong Hulyo 22 kay Senator Marcoleta na ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat pansamantalang suspendihin bilang isang senador. Nagsumita naman si Marcoleta ng kanyang manifestation noong Agosto 3 na humihiling na pigilan ang pag-iissue ng kanyang preventive suspension. Subalit, wala pang komento rito ang prosecution. Pagdating naman ng bail petition ng naturang senador o nakakulong na senador, kinumpirma ng mahistrado na naghain si Marcoleta at kapwa niya akusado ng kani-kanilang petisyon para makapagpiyansa sana. Malalang humarap nga si Marcoleta kasama sila dating Representative Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Viray sa kasong plunder, kaugnay ng hindi umano pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donations ng naturang senador. Yan po'y noong 2025 elections. Kaugnay din po niyan, nakatakdang tumestigo ang tatlong witness sa bail hearing ni Senator Marcoleta sa kasong plunder. Kaugnay pa rin po ng umano'y hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donations. Ito'y matapos ng tanungin ni Associate Justice Carl Miranda ng 3rd Division ng Sandigan Bayan ang prosecution kung ilang testigo ang kanilang ipepresenta sa bail hearing. Yan po'y nakatakda sa September 3. Inisyal na sinabi ng prosecutors na target nilang ipresenta ang lahat ng 12 testigo na nakalista para sa kanilang trial proper sa bail hearing. Sa huli, binawasan ng prosecutors ang bilang ng kanilang testigong ipepresenta at yan po'y matapos na pumayag ang kampo ni Marcoleta na mag-stipulate na public official na noon. Target naman ay isagawa ang huling araw ng bail hearing kay Marcoleta at ang lupa sa kanya A1. Samantala, posibleng madamay ang mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa lumalalang tensyon sa pagitan po ng Pilipinas at ng China dahil sa West Philippine Sea. Nagbabala ang ilang mga official immigration at employment rules laban sa mga Pilipino sa China matapos i-anunsyo ng Chinese Foreign Ministry na mahigit 100 Pilipino ang inaresto o pinatawan ng kaugnay.

0: ng pamilya. Nagkaroon din ng tensyon matapos ang operasyon ng Philippine Authority sa isang steel plant sa May Misamis Oriental kung saan ilang Chinese nationals ang dinakip dahil yan sa umunoy immigration at labor violations. At iginit po ng Pilipinas na lehitimong law enforcement operation ito habang kinundin na naman ng China. Sa patuloy na palitan ng akusasyon at hakbang ng dalawang bansa, nangangamba ang mga source na maaaring lumampas ang diplomatic dispute sa mga gobyerno at direktang nanghanap buo ng kabuhayan para yan sa kanilang naiwang pamilya dito sa Pilipinas. Oras natin, 24 minutes. Makalipas ang alas 6 ng gahumbo, ang imbestigasyon sinimulan na ngayong araw. Yan at ibang balita mamaya sa pag-uulat ni Bombo Jello. Pero bago ho yan, mga kabumbo, update po muna tayo. Makakausap po natin ang nagsisilbing legal si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Magandang araw, magandang gabi ho sa inyo. Welcome sa Bombo Radio Philippines, Attorney Tolosa Sir. Si Bombo Genesis po ito. Welcome sa Bombo Network News, Attorney.
1: Magandang gabi, Genesis, at magandang gabi din sa lahat ninyong mga tigasubaybay ngayong gabi.
0: Thank you so much for joining us. Tayo po'y napapanood ng live din sa ating 32 stations nationwide, Attorney. Unahin ko po yung last scene, ano, noong day 15 ng trial. You were seen speaking with defense spokesperson Attorney Michael Poa after po ng mag-adjourn yung trial day. Pwede kong ibahagi sa public, may na-discuss ho ba doon sa usapin po ng rules for decorum at media communication kasabay ho nito, sir?
1: Well, ito sa lawyers and since we're namin, yung nabanggit ng presiding officer, no, kumbaga, nagkakumustahan lang, no, ano kaya yung order, no, and of course, wala naman kaming naging maingat sa mga sagot namin, no, so...
0: Pero...
1: naging issue about dun sa na-raise before the end of the hearing. Remark ko no, ng presiding officer na he will issue a ruling on Monday regarding possible transgressions of the sub judice rule.
0: Mm-mm. Okay. Attorney, gusto kong balikan din po yung usapin kung saan nagkaroon po ng tense pagtatangka ni Attorney Ferrer na i-restrict lang sana si Zaylin Del Campo sa yes or no answer. Sa prosecution, sa standpoint po ng prosecution, gaano po ka-damaging sa testimonya ho ng witness kapag ka nalilimitahan yung context ng kanyang answer or yung answer ng witness during cross-examination, Attorney?
1: Well, ang issue lang naman ho kasi dyan, no, gusto lang natin mabigyan ng pagkakataon ng isang testigo na makapagpaliwanag ng mabuti, no, kapag tinatanong siya, lalo na kung mga importanteng bagay, para... hindi ho maligaw yung mga presiding of yung mga senator judges pati na din yung publiko para mabigyan ho ng tamang konteksto yung sagot niya, no, kasi nga hindi naman sa lahat ng pagkakataon ganun ho kasimple na masasagot lang ng yes or no ang isang katanungan. Minsan na kailangan kong magpaliwanag, so yan lang naman ho yung punto na sinasabi ho ni Attorney Kapunan diyan na may pinapaliwanag pa yung testigo, so sana bigyan siyang pagkakataon na tapusin yung sinasabi niya.
0: Kasi ilang beses pong na, ano bang right term dito, na interrupt yung witness ng house prosecution, may plano ba ang house panel na questionin ito sa impeachment court, sir?
1: Hindi naman ho, no, ano naman ho kasi din yan, natural din nangyayari talaga, no. In fairness to the defense, no, kapag cross-examination, usual ho talaga ginagawa as much as possible, no, yung witness, gusto natin answerable ba yes or no yung katanungan. Limitahan niya yung sagot niya sa yes or no, no. At kung meron siyang gustong klaruhin, pwedeng klaruhin niya ng redirect. So, in fairness to the defense, common naman talaga na ginagawa yan during cross-examination. Kaya lang, tulad ng nasabi ko kanina, hindi kasi absolute yung rule na yun, no. Lalo na kung ang tanong ay hindi naman siya pwedeng simplihan ang sagot na yes or no lang, no. Kung yung tanong ay... medyo kailangan mag-qualify ng witness, then kailangan i-insist na hayaan siyang bigyan ng pagkakataon na mapaliwanag niya ng mabuting sagot niya.
0: Mag-follow up doon sa nauna ho yung statement kasi you were asked during a press conference after nung day 15, ang nababanggit po niyo doon sa post ni Attorney Ligutan, which was a subject doon sa reklamo ng defense team. Sabi ho ninyo,

0: How does this potential fraud audit impact yung pong timeline ng prosecution at yung strategy ho ninyo sa pagpresenta ng subsequent articles ng impeachment kung sakali na, well, tuluyan nga magsasagawa ng fraud audit, sir?
1: Well, yan naman ho kasi separate naman yung proceedings na gagawin doon. Ano? Separate yan dito sa mga pagdinig na ginagawa natin dito sa impeachment proceedings. So, hindi namin kailangang hintayin muna na magsimula yan o at matapos, no? Pwede na tayong magtuloy-tuloy dito sa proseso na to. Dahil yung usapin ho na fraud audit, kung may makita na fraud audit ang COA, ang ginagawa nila dyan, ibabato nila yan, for example, sa ombudsman, no? Para ang ombudsman ang magsasampa ng criminal case, for example, no? Ngayon, ang goal ho niyan iba, no? Dahil lang tinutuntun doon yung criminal liability, no? Dito naman sa impeachment proceedings, hindi naman criminal liability ang pinag-uusapan dito. Ang tinutuntun ho natin dito, yung fitness to remain in office, kung karapat dapat pa rin bang manatili bilang pangalawang pinakamataas na lingkod bayan, no, ng ating bansa, ang vice presidente, no? So to answer that question, ang tinitingnan natin, pinagtaksilan ba niyang bayan, ang tiwala ng bayan na binigay sa kanya nung linuklok siya sa pwesto, no? Nagkaroon ba siya ng mabigat na paglabag, no, sa konstitusyon. So magkaiba ho, no, yung tinitingnan natin diyan at yung magiging kaparusahan. So pwede naman ho yung mag tuloy ng independently of each other, no.
0: In connection diyan, attorney, no, ewan ko kung napanood po ninyo yung press conference kanina ng Office of the Vice President via yung legal spokes or yung legal advisor ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Lawrence Lim, doon sa kanyang kaso na grave threat. Ang sabi niya kasi, ongoing na yung impeachment trial against the Vice President habang meron pang paglilitis criminal case against sa kanya through yung three counts of grave threat. So sabi niya, magiging dangerous president ito doon sa mga impeachable official kung sakaling ituloy pa. Would you like to comment on that, Attorney?
1: Well, yan, yung ho kasing whether nag-file sila ng understanding ko, nag-file sila ng motion to quash, no, doon sa korte, no, kung saan isinampa itong information for grave threats. So, I would leave it to the discretion of that presiding judge. No, hindi ko pangunahan kung paano magiging decision niya sa bagay niyan, kung papanigan niya yung posisyon ng vice presidente doon sa criminal case na yun, na dapat hindi pwedeng tumuloy yung criminal case dahil nakabinbin na itong impeachment proceedings. No? But ang sa amin, ang maliwanag dito, regardless kung anong mangyari dun sa criminal case for grave threats, no, kung matuloy o hindi, separate na usapin ho yan dito sa impeachment proceedings. Again, ulitin ko, sa criminal case, no, ang hinahanap po dyan, meron bang criminal liability? Ang kaparusahan dyan ay pagkakabilanggo, no? At iba din ho yung quantum of evidence na tinatawag, na tinitignan, kailangan yung conviction ho dyan eh, ma-prove yung guilt beyond reasonable doubt. So, again, sa impeachment proceedings, iba naman ho din dyan, no? Dito natignan yung fitness to remain in office. Hindi, wala hong criminal liability na kaparusahan na maipapataw sa kanya dito sa impeachment proceedings na to.
0: Bombo Radio Philippines, sa alam kong dito sa impeachment trial. Maraming salamat, Attorney. Ingat-ingat po kayo, sir.
1: Maraming salamat din, oh.
0: Ang legal spokesperson ng House Prosecution. Dagdagan pa ay report dyan si Bombo Gran Hilario.
2: Ina na hindi maharap sa parusang bitay sa Amerika si Pastor Apollo Quiboloy. Kagulana na hindi mapapatawa ng capital penalty o death penalty si kung sakaling maresolba ang kaso o guilty sa korte ng estado parusang pagkakakulong ay aabot na isang taon o higit pa sa oras na
3: to also ensure imprisonment that these respondents will face if and when convicted in the United States is at least 1 year and up. We also would have to check na hindi pa prescribed yung offense under the US legal system. And lastly, we have to also make sure that the capital punishment or death penalty will not be imposed should they be found

0: guilty for the offenses that they are being prosecuted or sought for.
1: Sa kasalukuyan ay isinasailalim na sa pag-aaral ng Department of Justice ang extradition request ipinadala ng Estados Unidos para kay Pastor Apollo Quiboloy. Layon daw dito na masuring maigi ang pagiging naaayon ng kahilingan sa Philippine-United States Extradition Treaty at sinusunod na Philippine Extradition Law ayon kay Chief State Counsel Chan. Pagkatapos matukoy ng kaguran kung compliant ba ang extradition request, dadaan pa rin ito sa proseso ng hukuman. Anayaya, maghain sila ng petisyon sa Kaukulang Regional Trial Court na siya magdedesisyon kung nararapat bang ma-extradite ang pastor.
0: Yes, that is part of due process. It will be filed in the Regional Trial Court. And then this extradition court will base its ruling on the limited issues presented before it, which is whether or not the person being sought is extraditable under the Philippine-US Extradition Treaty.
1: Dagdag pa rito, inilahadi Chief State Counsel Dennis Chan ang ilang mga posibleng mangyari o aksyon tatahakin ng pamahalaan kaugnay sa extradition request ng Amerika.
0: So the extradition treaty with the United States provides for such a situation where the person or persons to be extradited are also facing criminal charges here in the Philippines. So the state here has the option of whether to, one, proceed with the filing of the petition for extradition and then let it play out in court, or two, to defer any action on filing the petition and wait for the local cases to reach its conclusion. So that is provided for under Article 11 of the Extradition Treaty with the United States.
1: Si Pastor Quiboloy ay naharap sa kasong qualified human trafficking, child abuse at sexual abuse. Habang sa Estados Unidos naman ay mga kasong sex trafficking at sex trafficking ng mga menor de edad.
2: Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news information. Basta Radio Bombo!
3: Mula dyan sa may Justice Department, dako tayo dyan sa may bahagi po ng Senado, mga kabubo sa mataas na kapulungan. Sinimulan na po ng mataas na kapulungan ang investigasyon sa Pax Silica Project. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Angelo Agana.
4: Genesis, sinimulan na ngayong araw ng Senate Committee on Environment ang pagdinig sa kontrobersyal na Pax Silica Project matapos na maghain ng resolusyon ng ilang mga senador na humihiling ng investigasyon ukol sa implementasyon ng proyekto. Sa pagdinig, nilinaw ni Dr. Ciferano S. Rodolfo, Undersecretary ng Department of Trade and Industry at Managing Head ng Philippine Board of Investment, na ang Pax Silica ay isang partnership at ang proyektong itatayo sa Capas Tarlac ay isang manufacturing hub at hindi isang data center. Pagpapaliwanag ni Rodolfo, ang target ng itatayong Advanced Manufacturing Hub ay gumawa ng mga produktong ginagamit sa pagpapatakbo ng isang AI ecosystem at ang pagsisiguro ng sapat na supply nito. At iginiit na hindi o mano mababaliwala ang soberanya ng bansa sa pagtatayo ng mga proyektong ito sapagkat batas pa rin ng Pilipinas ang masusunod. Kung nanyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng payag ni Anders, no, ni Senator.
5: One po yung diplomatic immunity and sovereignty at the very beginning. Tapos sinabi na ho natin na Philippine laws ho ito. Pangalawa ho, yung...
6: So, wala yon. Fake news yon.
5: Wala po yon.
6: Okay. So, lahat ng batas ng Pilipinas susundan.
5: Opo.
6: Okay.
5: Pangalawa po, yung pangalan niya ho na Special Economic Treaty, talagang ting-ting-ting-ting, lalo na po yung kapitbahay natin, sinasabi, magpo-produce ba kayo dyan ng mga armas? Hindi po mga armas yung dito. It's economic security to secure the supply chain. Pangatlo po, yung sinabi na nung nabanggit yung AI hub, para sa Clark, ang akala po ay data center. Hindi po, it will be the components that go into the data center.
6: So manufacturing po ito.
5: Manufacturing po, yung dun sa Clark.
6: Okay, so yun yung main.
4: Kagulan niya, Bumbulensis, lumabas din sa pagdinig na wala umanong gagastusin mula sa pondo ng pamahalaan sa pagtatayo ng mga infrastruktura ng naturang proyekto. Wala din aniyang dapat pangambahan dahil ang investors ang magdadala ng sarili nilang power supply kaya't hindi ito makakaapekto sa supply ng kuryente ng bansa. Piniliwanag ni Basis Conversion and Development Authority o BCDA President ang

0: na ang tanging investment dito ng bansa ay ang lupa at pondong gagastusin ng ahensya para sa pag-relocate ng mga maapektuhang mga residente, magsasaka. Ng mga bahagi ng pahayag ni CEO Joshua Bingkang sa pagtatanong ni Senator Pam Aquino.
1: Ang gastos ng gobyerno sa facility. Bali ang sa kung sa 1,600 po nakikita namin wala po. At po-provide lang po yung lupa, ano po. So,
2: okay,
1: but they want the ecosystem. Kaya nga po meron pong iba na magi-invest on power.
2: Yes.
1: Merong iba na magi-invest.
2: So let me go back. Government funding or government resources apart from the land, wala na tayong ibang gastos set?
1: Sa ngayon po sa tinitingnan namin ang BCDA pa wala.
2: Oh, that's also new to me, no, na wala tayo. So if ever support siya sa mga IPs, that will come from BCDA probably.
1: Yung pondo namin to address po yung social concerns ng area naman.
0: Ngunit sa kabila ng mga paliwanag at pagliliyaw na ito, Bumbo Genesis, lumabas din sa pagdinig ang mga hindi akmang datos ng mga ahensya sa mga apektadong residente, magsasaka at katutubong Pilipino sa mahigit 1,600 hektaryang lupa na pagtatayuan ng naturang proyekto. Tinatayang nasa humigit kumulang 2,000 na individual sa 1,600 hectares ang maapektuhan kabilang dito, ang 1,000 mga katutubong Pilipino at ang 508 residente sa lugar. Dahil rito, humingi si Senator Bam Aquino ng malinaw at konkretong plano sa mga ahensya ng gobyerno sa pag-iimplementa ng paksilika upang maprotektahan tulong na kanilang kinakailangan. Binigyan din ni Aquino na siya industry at BCDA sa paparats-aniyang makitaan ng progreso ang pagtulong ng mga ahensya sa mga maapektuhan na proyekto sa susunod na bahagi ng pahayag ni Senator Bam.
2: Siguro na in the next hearing, may agreements na nangyari at may commitment, no? Dito po sa mga IP at of course dapat si Mayor po nandoon, no, during these commitments. Alam po, kailangan po talagang maghanap ng solusyon po dito. Now, Chairman, gusto ko lang pong banggitin, I already have the go signal from Senator Ejercito. Ako po yung mag-handle ng budget ng DTI at ng BCDA. So wala ho silang choice, magkikita-kita. Pag panahon na po ng budget, magkikita tayo. At siguro po, tama po, no? So maganda po talaga mapag-usapan na makahanap po tayo ng solusyon. Because we do want to see this. Kung po ganun karami ang mga apektado, sana po ay may maganda tayong plano para sa kanila or agreements man lang, no?
3: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bumbo!
4: 13 minuto bago sumapit mga kabumbo ang alas 7 ho ng gabi. Sa ibang mga balita ho tayo, dako tayo dyan sa may bahagi ng Iloilo Province. Ang Bombo Radio Philippines nakatanggap ng 2 prestigyosong parangal mula sa Philippine Red Cross dahil po yan sa matagumpay na pagsasagawa ng taon ng blood donation drive sa pamagitan ng dugong Bombo. May update dyan ang Bombo Radio Iloilo.
5: Kinilala ang flagship station ng Bombo Radio Philippines na Bombo Radio Iloilo sa isinagawang 25th Blood Donors Awarding in recognition ng Philippine Red Cross Iloilo Chapter ngayong Agosto 14. Nakuha ng Bombo Radio Iloilo ang 2nd puesto sa top performing organizations and institutions matapos makalikom ng 331 units ng dugo sa pamamagitan ng Dugong Bombo 2025. Ang naturang pagkilala ay ibinigay sa mga nangungunang organisasyon at institusyon na katuwang ng Philippine Red Cross Iloilo at nakapagtalaga ng pinakamataas na blood collection sa loob ng isang taon. Tumanggap din ang Bombo Radio Iloilo ng Pillar of Blood Program Excellence Level 1 bilang pagkilala sa patuloy nitong suporta, commitment at dedikasyon sa pagsusulong ng voluntary blood donation at pagliligtas ng buhay. Tinanggap ni Bombo John Felco Talento, Area Manager ng Bombo Radio Philippines para sa Visayas, ang naturang mga parangala. Ayon naman kay Dr. Carlo Nolan Carado, Philippine Red Cross Blood Center Manager, layunin ng awarding na kilalanin ang mahalagang papel ng mga organizer ng blood donation activities na nakakatulong sa pagsagip ng buhay ng mga Ilonggo. Hinimok din ni Carado ang publiko na makiisa sa Dugong Bombo 2026 na nakatakdang isagawa sa November 14.

0: 2026. Ang Dugong Bombo ay taunang blood donation program na isinasagawa sa 25 key cities sa buong bansa kung saan nag-ooperate ang 32 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations. Isinasagawa ito sa ilalim ng kampanyang Dugong Bombo, A Little Pain, A Life to Gain sa pakikipagtulungan ng Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at Philippine Red Cross.
1: So itong awarding ceremony natin is para sa ating tawag na pagkilala sa ating mga organizers na nag-organize na kanila mga iba't ibang mga mobile blood donation activities and which nakatulong sa mga pasyente dito sa province ng Iloilo. Once again, I would like to invite all qualified donors to come and join the Dugong Bombo 2026 this coming November 14.
0: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Krill Panisalis Melieza, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
2: Usaping impeachment trial pa rin po tayo, mga kahumbo. Ito manong asal at kinikilos ko ng mga abogado sa magkabilang panig. Sa nagpapatuloy pa rin pong trial laban kay Vice President Sara Duterte, mailarawan umano bilang bahagi ng kanilang legal strategy. Ayon po yan sa isang legal expert. May update dyan si Bombo Cindy Grida.
3: Inilarawan ni Atty. Nodel Taton, Dean ng Graduate School of Law, bilang isang legal strategy ng mga abogado mula sa prosecution at defense ang ipinapakita nilang asal at kilos sa mga nagdaang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na tumalakay sa Article 1 o ang di umano'y maling paggasta sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Kaugnay nito, naging usap-usapan ang mainit na paghaharap ni Atty. Lorna Capunan at Atty. Christine Ferrer na sinabayan pa ng online post ukol sa umano'y pagpapahintulot sa misleading questions sa nagdaang pagdinig. Binigyang diin ni Tato na bagamat may kanya-kanyang diskarte ang mga abogado sa paghawak ng kaso, mahalagang panatilihin pa rin ang respeto sa isa't isa bilang kapwa officers of the court at iwasan ang pagtataas ng boses sa loob ng hukuman. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Atty. Rodel Taton.
4: We have to give utmost respect sa ating mga kalaban, kahit kalaban man sila, no? And because it's a court proceeding, we always have to give the other party that respect that they deserve, no? And under the circumstances, and I think the manifestations are well taken, and I think it should be also reminding all the lawyers appearing before the impeachment court that we are being heard, no? And being watched by the public.
3: Iginit din niya na marapat na iwasan o limitahan ang pag-post ng anumang pansariling posisyon online bilang pagpapakita ng paggalang at respeto sa integridad ng impeachment court pati na rin sa kabilang panig. Dagdag niya, bukas sa publiko ang mga pahayag sa internet at maaaring maging mitya ng panibagong tensyon kaya't kinakailangan maging higit na maingat. Kaugnay niya, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni Atty. Rodel Taton.
4: If the televised hearing is not yet enough, so ano pa ba ang gusto natin? Unless we really wanted clout and more clout, no, na we'll be making use of that in the social media, no. But I also cannot prevent, like me, if I have a commentary, sometimes I cannot also prevent myself from putting that on social media because I think we all are entitled to our own opinions and interpretation of what's happening. And after all, if others na hindi nga nakapag-aral, hindi nakaintindi, may komentaryo, ano pa kaya ang mga mas may nakakaalam, no? So mm-hmm. I think it's also has to be viewed in a balanced part, no? Kasi pero pag ikaw po ay nag-a-appear sa korte, as much as possible, you really have to limit this kinds of postings, commentaries and all that out of respect. Not only to the court but also to the opposing counsel.
3: Panawagan niya sa mga kapwa niya abogado na mahigpit na isalang-alang at sundin ang mga umiiral na rules and regulations sa impeachment court habang nagpapatuloy ang pagdinig laban kay Duterte.
5: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Sa kaugnay pa rin pong development, mga kahumbo, ang paggamit ng confidential funds sa surveillance at security ng Vice President or Office of the Vice President Kino-question po ngayon ito.

0: ng House Prosecution Panel. May exclusive report dyan ng Bombo Radio, Cagayan de Oro.
1: Kinuwestiyon ni House Prosecution Panel spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong ang paggamit ng confidential funds na lumalabas na ginastos bago pa ito opisyal na ma-release para ma-reimburse. Ayon kay Adyong, batay sa testimonya, mas nakatuon ang mga aktibidad sa surveillance at pagprotekta sa mismong vice-presidente sa halip na pangkalahatang kapakanan ng bansa. Dahil dito itinanong ng kinatawan kung ano ba ang naging tunay na pakinabang ng buong bansa mula sa nasabing paggasta ng seguridad ng vice-presidente.
2: We found out that these activities are actually done prior to the release of the confidential funds. If we follow their logic and if we follow their argument, ang one explanation that we can gather from that is that reimbursed ang confidential funds, no? And if you go back to the testimony, it's more on surveillance and protecting the vice president herself. So ang question, what did the country and what did the whole country what did the whole country got from securing surveillance when it comes to the vice president visiting certain areas?
1: Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo and Caleste. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
3: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Sa pagtatapos po ng trading, ngayon pong linggong ito, mga kabombo, ngayon po ay araw po ng Biyernes, ano? At huling araw po ng trading ngayong linggong ito. Ang isang US dollar ay katumbas na po ngayon ng 61 pesos and 45 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas na po ng 7 pesos and 81 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas ng 47 pesos and 88 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial katumbas ng 16 pesos and 33 centavos. Ang isang Euro katumbas ng 70 pesos and 67 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide. Mga kabombo, Caster Nation, pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan ang mga programa ho ng ating provincial station, 32 fully digitalized AM at FM stations nationwide po yan, mga kabombo. So pwede po ninyong i-follow ang ating pong mga social media pages. Bawat provincial station, meron pong sariling social media pages na pwede po ninyong i-follow, i-like. Pwede rin po kayong mag-subscribe. Sa Visayas area, nariyan po ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo sa mga kababayan po natin dyan sa may Iloilo province, mga kataming probinsya. Ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod dyan sa may Negros area. Ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu dyan sa may probinsya ng Cebu at mga katabing probinsya. Ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas dyan sa may probinsya po ng Capiz at dyan sa may bahagi ng Aklan. Nariyan ang Bombo Radio Calibo sa may Leyte area, ang Bombo Radio Tacloban. Samahan po ninyo kaming manalangin muli sa pamagitan po ng Horacio Emperata for deliverance from calamities.
4: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
0: Muli, bago tayo tuloy magtapos sa atin pong newscast, mga kabombo, abangan po bukas ang Bombo Network News Morning Edition para sa mas marami pang mga balita at mga updated information Magsisimula po yan garap na alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. At yan na rin po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Evening Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
5: Star FM,
6: the best music station across the nation.
7: Kwela-kwela ng mga DJs.
6: Ang galing sa information.
5: Fully digitalized. It's all for you.
8: Star FM across the nation.
9: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
10: Basta Star.
11: Hays, napakahaba naman ng pila dito sa Pitex. Tapos, pagsakay mo, standing ovation ka pa. Buti na lang, dala ko ang earphones ko at naka-tune in sa 102.7 Star FM sa Bombo Radio Philippines mobile app. Dinownload ko lang sa phone ko ang kasama ko sa everyday biyahe. Tanggal ang pagod mo at hindi mo mamamalayan ang oras at tada! Nasa bahay ka na! 102.7 Star FM.
12: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
13: Star FM.
14: Star FM.
13: Star FM.
5: Star FM. It's all for you.
15: Star FM.
16: Sa palengke, may swerte.
17: May swerte? Sa palengke?
16: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
18: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
16: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
18: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
19: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
20: It's time to fiesta with Bet88.
21: Come dance with me.
20: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
22: It's always a party at Bet88.
23: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
5: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
24: 102.7.
8: The Philippines' number one Star FM.
16: Uy, sino yun?
17: It's a bird.
25: It's a plane.
16: No, it's me.
26: Lilipad na ang sweetie-tweety DJ ng Star FM. Yvonne Adarna! Yvonne Adarna!
27: You're on the Evening Star Suite on Star FM.

0: Sa tingin ko, hindi na natin kailangan ng LSE. Kailangan lamig ng panahon. Mapas radiation dito sa Metro Manila. Medyo tumitila-tila ng ulan, pero meron pa rin mga pag-ambon. Ano? Extend talaga yan siya. Baka umabot na naman to ng baka bukas wala, tapos mamaya meron ulit. Ganyan. Oh, hirap naman. Hindi mo na alam saan ka lulugar. Ano ba? Bumibigat na ang bag dahil sa payong. Pero ang mahalaga ka sa Renation, ikaw ay ligtas at hindi ka basa. Yun na yun. Oras po natin, 19 star minutes, makalipas ang 7 in the evening at 7:19 ng gabi ating Philippine Standard Time. Happy Friday! Grabe naman, Friday na agad. Diba? Tapos ganun ulit. It's a cycle. Char! And also, ingat po sa mga mabiyahin na sa mga pa-uwi pa lamang. Pero alam mo yon, yung tipong pag-uwi mo, busog ka kasi nagpakain. May nag-night out muna kayo. Nag-celebrate. Sana all! Kasi hindi siya, ako rin ay yung mga kasama for this evening. Nati, kami naikinig sa ating programang. Magbabalik dugdugan na po tayo. Dito lamang yun sa 102.7 Star. Like mo, share mo.
1: Star F. Sponsors products na swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml, o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

Encanto mula po sa oras biya 7:40 in the evening at the Philippines. Third na kapag dinner ka na ba? Nakapag wash up ka na ba? So mag freshen up bago matulog para naman mas maaliwala sa pakiramdam. Kasi Nation, no, bago matulog, minsan meron tayo mga alaala na ayaw na nating maalala. Pero yung ibang tao naman, bago matulog, titingin muna ng kanilang gallery. Tapos isasawira, isa sa fresh mo sa iyong utak. Ano yung nangyari sa'yo buong araw? Lalo na kapag ikaw ay kinikilig. Galing

ka sa mga date, no? Galing ka sa basta sa masayang lugar or merong masayang nangyari sa iyo. Parang inaano natin, nire-repend at nakakalimot na rin talaga tayo. Meron ka bang mga memories na nalilimot? Sasabi sa'yo na, naalala mo nung kumain tayo dito. Tapos ikaw parang, ha? Kumain tayo dyan? Hindi mo na maalala. And totoo yun, kasi tradition. Meron mga memories talaga tayo. Mga alaala na tinatanggal na ng kusa ng utak natin. Yes! So, hindi lahat ng memories ay nag-i-stay sa ating utak forever. Oo, not all memories stay in your brain forever. Pero yung mga strong, long-term memories, halimbawa, yung mga masasakit na alaala, yung mga panahon na nag-i-struggle ka, yeah, meron niyang tatak sa utak, nagiging long-term memory yan. And it could also last in a lifetime. Dahil nga sa stable neural connections. Well, hindi lang yung mga masasakit na alaala, kahit yung mga masasaya, like yung best moments of natin. Meron yung tinatawag na short-term memory, kung saan ng information, mga 15 to 30 seconds bago siya tuluyang mawala. And, nag-aaral ka, ala, kabisado-kabisado ka, tas mamaya wala na, hindi mo na maalala. Yung tipong talaga nag-review ka. Pagdating ng exam, hala, ano nga ito? Letter B, letter A? Hindi mo na alam. Sa subject na yun, nakakusa ng utak. Bakit nga rin natin nakakalimutan, no? May tinatawag na active forget. Kini-clear out niya na talaga. Siya na. Siya na yung naglilinis. Kini-clear out niya.

0: Ang swerte sa Pal-FM.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potentials for life.
1: Pure
0: sa palengke ng Bomb Nationwide.
2: For DOH, FDA, CFRR, permit them.
0: Ito ang mga sponsors from sa swerte sa palengke.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid.
1: Aoy, papasarap ng one pa at marami pa kaya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masiglakas, basta
1: Doy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9

Yan ang awitin, Lips of an Angel. Alam mo, ganun talaga, no? Yung mga minsan, ang isang temptation ay magiging Lips of an Angel. Kwento sa kantang ito. Ito ang awitin.

ito pa, kanyang tinutukoy yung mga unresolved feelings, yung mga unresolved, yung mga link partner, no? Yung mga hindi pa nakaka-get over you eh. Charot! Well, bandang Hinder, isang American rock band mula po sa Oklahoma. Better Than Me, Without You, All Many Men. Alam mo, mamimiss mo ba ang ulan? Pero it's a break kapag maalit. Malakas ang hangin at ang habagat. Yan yung mga talagang matindi ang mga ang kahit anong bagyo. Oh, yan! Totoo yan kasi hindi siya nakakyan pero nagja-jogging. Ay, ibang klase. Sa

Isa pang araw mula po kay Sarah G. Yan ang awitin mula kay Sarah Geronimo. Napanood mo ba, Kasirelisyon, yung movie na to? Okay, nag-ano siya, bumalik siya bilang isang dalaga. Basta ganun yung kwento. Isa pang araw, again, ang awitin.

0: Tour with Yvonne Adarna.
1: Panapanahon ang pagkakataon, may ibabalik ba ang kahapon? Yarawiting yung napakinggan na kanlungan mula po kay Noel Cabango. Alam mo, timing, no, kasernation sa dami ng nangyayari sa ating Pilipinas, sa ating kalikasan. Panapanahon ng pagkakataon talaga, may ibabalik pa ba ang kahapon? Alam mo na. Also, magandang gabi. Masarap talaga makinig ng mga kanta na katulad niyan kapag ganito ang panahon. Na para bang gusto mo nang matulog. Sakto-sakto, Friday ngayon. Happy weekend, everyone! Weekend na ulit. Ano na, panahon na para mag-reset. Ganun yun eh, kapag nag-weekend, mag-reset ka for the another week. So, importante ang makapagpahingang tunay. So, yung tunay na pahinga. Kung mag-overthink ka, overthink ka na lang sa Sunday, ha? Huwag ngayong Friday. Enjoy mo muna bang bukas. Tingnan natin kung uulan. Kasi mamaya yung mga lakad mo, yung mga gala mo, baka makancel na naman dahil sa ulan. Oh, wag naman po. Ilang buwan nyo ng plinano, makakancel dahil umuulan. Sayang naman. Sayang naman yung outfit na binili mo last week. Tayo pa yung naka-live ha sa Facebook page natin, 102.7 Star FM Manila. Kung gusto mo maki-join sa ating usapan, yan, makikita mo ang pagmumuhan ito. Makikita mo dyan si Star DJ Yvonne Adarna na kung saan-saan pumupunta. Kulang na lang pumunta sa ibang estasyon. Joke lang! Ano ba yan? Mamaya ay sumbong mo ko, ha? Biro lang. Anyway, pag-usapan natin ang mga first impression. Sabi ng ibang tao, first impression last. Kapag meron ang tinatawag na 3-second rule, kung ano itsura mo ng 3 seconds, yun na yun. Kung anong tingin nila sa'yo, yun na yun. Alam mo, usong-uso to nung nag-aaral, pag nag-aaral ka, no, high school. Especially pag high school. Kasi parang dito nagsisimula yung mga bullying eh. So, pero may bullying din naman sa elementary. Pero mas malala pagdating ng high school. Tapos iba din kapag nag-college ka. At iba din kapag nag-work ka na. So, yung first impression ba sa tingin mo, does it really hurt? ang tawag dito, does it really matter ang first impression? Ikaw ba, ang tingin sa'yo ng tao, masungit? Diba, sasabihin sa'yo, alam mo, akala ko dati maldita ka. Alam mo, akala ko dati hindi ka makausap. Kasi parang ang hirap mong lapitan, na parang baka maselan ka, ganyan. Akala mo naman talaga. Akala ko dati, ganito ka, di ba? Meron nung madalas, masungit, mataray, maarte. Ito, pinakamalupit. Alam mo, akala ko, mabait ka. Yan ang first impression sa'yo. Akala ko mabait ka. Tapos nung nakilala, aruy. Kabaliktaran pala. O kung ano man yan, kasi initial ha, i-comment mo na po dito. Ano ang laging first impression sa'yo ng mga tao? Yung laging sinasabi, di ba? Yeah. Kapag hindi ka pa nila kakilala, na-meet ka pa lang nila. Ay, yung parang sabi nila, alam mo, akala ko, hindi ka pala sagot. Akala ko, mahinhin ka. Akala ko, mayaman ka. Ano yung mga akala sa'yo ng tao? Ano yung palaging first impression sa'yo ng mga people, ng mga bagets? Again, consideration, comment mo yan dito po mismo sa ating live para mabasa po natin yan agad-agad. And for now, syempre basahin natin yung mga unang sagot, unang nag-comment dyan. Sabi, ayan natin katanungan, ano ang lagi yung first impression ng mga tao sa'yo? Ina, i-reveal mo na. Sabihin mo na sa amin. Tayo-tayo lang naman ito. Oh, ito na first comment. Ang sabi niya ay... Bale, tinatype pa kung ano yung ano first impression. Ako nga magtanong, ano first impression mo sa akin? Parang nakakahiya magtanong ng gano'n, no? Pwera na lang kung close na kayo. Tapos, yun, tanong mo. Pwede mo itanong na. Para wala kang expectation. Para hindi ka ma-hurt. Kasi close na kayo, eh. Ito na ang comment. Sabi ni Kuya. Ay, sabi ni Kuya. Tuloy, sorry, Bet. Sabi ni Nicole, laging Indian. Ay, so, akala ng mga tao, Indiano ka. Alam ko yan kung bakit. Minsan, ang isang tao, feeling may Indian siya. Yung ilong, number one, ilong. Tsaka yung kung gaano kakapal yung kilay. Yun yung pansin ko ha, kapag yung ilong, tapos yung kilay. Basta may ano, yung mga mababuhok kahit sa babae. Yun yung feeling, mapagkakama lang Indiano. Oh, yan na, yung mga, anong tawag sa yung bagsa ulo nila gumagana, yung mga Indian. Ito, next, sabi niya, first impression sa akin ng mga tao, suplada! Oh, suplada daw ako dahil hindi ako pala labas or hindi ako pala alis at hindi ako pala dalo. Oh, diba? Introvert ka, te, hindi ka suplada. Yun na yon, feeling ko, ha? Oh, pa hindi daw siya din pala dalo sa mga okasyon. Ang tawag talaga siya introvert. Pero siguro no, yung mga introverto pagkakamali na masungit, suplada, o kaya minsan parang walang pakialam. Eh kasi nga, hindi din sila ma-socialize ba. Pero mabait naman yan. Mababait naman yan sila. Sunod, sabi niya, good evening po DJ Mon and Blooms. First impression ko, first impression ng mga tao sa akin, pati ng mga kaibigan, isama na natin. Wait lang, Ben. Hindi ako makapag-focus. Ayan na, isama na natin. Mabait, palangiti, kahit walang nakakatawa, hindi nagsasalita at madaling mapaamin sa nagawang pagkakamali. Wow! So, ibig sabihin ikaw ay ano? May tawag dyan eh. Basta, in other words, mabait. Ikaw ay mabait dahil... yung parang maamo. Aso yarn. Maamo, aso yarn. Yung umaamin sa pagkakamali. Di pong, sinong kumuha ng cellphone ko? Aamin ka rin. Sasabihin mo, inutusan kasi nila ako eh. sunod naman, sabi, first impression sa akin, Ate Yvonne, ay masungit. Minsan may topak, minsan tahimik, madaling umiyak kapag nabubuli na. Parehas tayo, iyakin. No? Sino ba hindi maiiyak kapag may mga nangaaway sa'yo? Pero yung tipong in front, masungit, pero deep inside, pusong mabait. Ang dawag doon yung pusong madaling masaktan, ganon. O sunod naman, sabi niya, masungit at mataray daw po ako. Marami ang nagsasabi. Kapag marami nagsasabi, ibig sabihin totoo na yan. Hindi na yan first impression, be. Charot! Kasi parang yung sinabi mo na marami ang nagsasabi. Parang napaisip ako, first impression pa ba yan? Joke lang! Ang sinon, sabi niya, mabait! Talaga, sa bagay no, ikaw ba naman nakatalikod sa profile picture mo, hindi ka mabait. Automatic mabait yan, syempre. So kung yung first impression sa'yo mabait, ano yung totoo? Ibig sabihin, hindi ka mabait sa totoong buhay. Pag matagalan, hindi na, ganon. O sinahan, sabi niya, bad boy. Oy! Si kuya natin ay isang bad boy. Oo, ganun no, pag sa mga lalaki. It's either babaero. Yung mga first impression. Talaga, mabait ka pala. Mukha kasing babaero eh. Mukha kang, may mga 10 ka-text sa umaga. Ay, bad boy yan siya. Next naman natin. Good evening po, Mami Bon. Ang tingin ko, ang first impression sa akin ng tao ay antukin. Para kasi akong laging puyat. Laging puyat at inaantok. Pero pag nakakilala naman nila ako, may special skills. Kung saan kaya ko mang asar ng walang kahit anong sinasabi, tatawa lang ako. Girl, nakakatakot yan ah. Kahit wala kang sinasabi, nangangasar ka. Kasi kapag tumawa ka, babe, iba na yan. Itulog mo yan, puyat lang talaga yan. Sa tingin ko, hindi na yan first impression. Charot, hindi na judge ko kayo eh, no? Judgmental. O, sunod naman, sabi niya, uy, pala kaibigan. Dahil madali lang daw ako makisama. Ito, alam ko, hindi to first impression. Totoo na yan. Feel ko rin. Feeling ko ganun ka talaga. Alam mo yun? Nababibe ko rin na ikaw ay mabait. Diba? Pala kaibigan. O, sino pa mga pala kaibigan dyan? Mag-comment na po. Comment-comment na kayo. Bago ba magsarado. Sasara yard. Next naman natin, sabi niya ay, cute! Ay, taray! Dahil cutie ang aking height, char, that I don't know po. So pag may tinanong ka, anong first impression mo sa akin? Tapos ay sasagot sa'yo, cute! First impression ko sa'yo, cute. Ano? Parang hindi naman first impression. Parang ano yun, compliment. Kasi anong gusto mo sa akin? Diba? Sasabihin sa'yo, cute ka. Wow! Pero yung height mo pala yun. Cute ka, kaso cute din yung height mo. Ganun talaga pag babae. The more na maliit, the more na maganda. Kaso naman, sabi niya. Okay, thank you so much. Lahat po ng mga unang commentators natin. Tuloy-tuloy Kas Radiation. Ito na, basahin na natin, no? Bago natin basahin habang marami pang humahabol sa comments. Oh, let's talk about impression. Alam mo, sobrang importante ang impression. May mga tao nagsasabi na hindi naman nagmamatter yun eh. Kasi kung ano yung totoo, yun yung nagmamatter. Pero girl, kapag ikaw ay nag-o-audition, oy, open yung audition sa ano. Kung ikaw ay nag-o-audition, ikaw ay mag-papasok ng interview, ang pinakaunang tinitingnan sa'yo talaga yung impression mo. Paano ka tumayo, paano ka magsalita, at paano ka yourself, you know. First impressions are important kasi yung quick, very quick judgment. Seconds lang yun, you know. Seconds lang talaga yung paghihita. Sabi ko nga kanina, 3 seconds. 3 seconds, walang mali siya. Yung mga tao kasi, ano talaga, ma-visual tumitingin. Tinitingnan ang body language mo, yung tono ng pananalita mo, di ba? Ito yung mga initial opinions na tumatatak sa isang tao. And nagkakaroon siya ng tinatawag na halo effect. Yung halo effect is like kung ikaw mukha ka mabait, baka mabait ka talaga. Kung ikaw mukha ka namang, mukha kang X, baka ang ibang tao, ang tingin sa'yo, X talaga, no? Hindi naman sa parang nang-judge, pero ang punto dito, kailangan mo magmuhang kahit papaano presentable. Alam mo yun? Hindi man ikaw yung pinakagwapo, hindi man ikaw yung pinakamaganda, pero kailangan mo talaga presentable ka lang. Kahit saglit lang. Ang mahirap dito, kapag yung itsura mo, ano talaga, yung parang mukha ka talagang galit lagi, mukha kang masungit, mukha kang masama. May mga ganong tao, yun yung kawawa eh, ang hirap, no? Kasi lagi kang hinuhusga ng mga tao, mukha kang isnabera, mukha kang ganyan. Ay, kailangan ka munang makilala talaga ng isang tao. Naman, sinasabi ko kasi Radiation, kasi people decide kung ikaw ay safe kasama based on your looks, kung ikaw ba ay friendly, ikaw ba ay matalino. Nakikita yan ng mga tao in less than a minute kasi Radiation. Kaya kung kailangan mo munang magpanggap ka muna. Look approachable kahit paano, lalo na if you want kung meron kang gustong ipanalo, halimbawa, yun nga, nag-a-apply ka ng trabaho, nag-audition ka or whatever. O kaya naman, pinakilala ka sa jowa ng jowa mo. Jowa ng jowa mo? Pinakilala ka sa magulang. O, kailangan put your best self muna, okay? Huwag ka muna magsataray-taray-taray dyan. Huwag kang tataray-taray! Ay, naku. Ito na, basahin natin itong mga live comments. Magandang gabi po sa inyo sa mga naulanan. Umuulan pa rin. Kahit hindi malakas, umuulan. Number one, yes, I know, right? Shout out from UAE kay Nicole Awi. Ikaw yung nag-iisang number one radio. Ito'y walang halong pambubo. Salamat. Good evening. Palengke na bukas. Yes, sa Divisoria Mall po ang swerte sa palengke. Oh, sa Divisoria na lang yun ha. Ay, napaglito ako. Akala ko baklaran. No? Divisoria, totoo. Medyo mahirap kasi pumunta ng Divisoria din, no? Kapag may taga-ano ka. Pero kung malapit ka po sa Manila. Oh. Yan, sa Divisoria. Ewan ko na lang kung malilito ka pa dyan. Shoutout for me, listening and watching from Saudi Arabia, Jeddah. Hello! Same to me, akala ko Bombay ka, akala ko masungit ka. Sino ako? Hoy, hindi ako Bombay. Layo! Layo, me. Ang gaganda kaya ng mga Bombay. Akala ko Bombay ka, akala ko alien ka. You're lovely. Thank you so much. Hi, tweet watching here. Good evening. First impression nila sa akin ay ang pagiging mapagpatawa or my sense of humor. Have a good timing when to say and when not to and who to joke and who not. Who not? And how to twist a situation or simply see it differently. To make it funny. Thanks, sweet taker, always. Don't worry. Don't worry. Pa-English tuloy ako. No worries. Sanay na ako sa ugali ni DJ Von. Kung siya'y makulit, caring, sweet, polite, at humble, kind na rin. Ha? TYSM, be. Na parang magkakilala yard. Okay. Ang first impression daw sa kanya, maldita. Maldita po kasi medyo singkit ang mata ko. Tapos ang ayos ng pagkakalinya ko sa kilay ko. Tsaka ang taas ng eyeliner ko. Dapat may selfie kang nilagay eh. Hello, sorry, Mon. Maggatas ka muna bago matulog. Ayoko nga. Napanood kita dito sa Iloilo, Ma'am. Ay, talaga. Thank you po. Ayun po, my rest. Oh, ayan. RBF, tawag nila dyan. Ako, kaya lagi yung tingin sa akin maldita, which is kinda true, sabi ni Mama. Ay, nako. Ano ba mas okay? Yung RBF o yung taong topakin? No, may mga ganun, may mga babae na parang bigla kang tinutopak, hindi nasabi nila. Pero, ewan ko, parang kapag si tinutopak, parang wala sa lugar, ganyan. Yung RBF naman, like yung pag-uugali na yan, ano siya eh, minsan strength, pero madalas, ewan. Kailangan ayusin, ganon. Kailangan magpakabait. At isa rin sa ini Kuya Chap, siya, si DJ Yvonne, taong hindi mahihain. Hoy, ano ka ba? Nakakahiya. Maraming salamat po. Maski ako nahawaan din ng pagiging masayahin. Uy, talaga, ano lang to, character ko lang to, iyakin talaga ako in person. Madalas ako umiyak, 24/7, malungkot, gano'n. Greedy, sorry, Bon, kamusta na ang day off? Nag-day off pala ako, no? Oo nga. Good evening, sorry, Bon, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng mga sumagot, nag-comment sa atin tonight sa kanilang mga first impression. Ano, ikaw ba? Anong first impression mo sa sarili mo? Have you ever thought about that? Na para bang tinitingnan mo sarili mo sa salamin? Tapos kung hindi mo kilala yung sarili mo, anong first impression mo sa sarili mo? Diba? May ganun ba? May naisip mo rin ba yun? Diba? Parang, diba? Para i-check mo. Sabi nila mukha daw ako masungit. Totoo ba? Hindi naman. Titingnan mo yung sarili mo sa salamin. Diba? Tapos mapapaisip ka, ah, kaya pala. Kaya pala sinasabi nila yun. Kasi ganito ako makatingin, no? Tumitingin. Pag tumitingin ako sa tao, paa baba eh. Mata pa baba. Pag ano, no? Kala mo, kontrabida sa palabas eh. Hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang sa pagtingin. Kaya ka na pagkakamalang maldita. Aray-aray, Kuya Goy. Meron pa ba nga humble dyan? Bago ko isara ang pinto, mga me, mag-comment na kayo. Hello po, good evening, DJ Von. Listening from Rizal. First impression nila sa akin, mabait daw. Ay! Mukha nga. Feeling ko nga mabait ka, ma. Weh, hindi nga, DJ Von. Good evening, DJ. Good evening po. Extrovert po ako, super kulit pa. Kaso pag naging comfy ako sa tao, nagiging oversharer ako. So, strength ang pagkakaroon ng RBF for me. Diba, yung RBF din kasi parang protection, ganyan. Lalo na kapag nagko-commute ka mag-isa sa labas para iwasan ka rin ng mga tao na kung ano-ano. Alam mo, ganun ako ka-trainee na kapag sa nagko-commute, parang hindi ko, sa sobrang pag-iingat. Yun talaga, don't talk to strangers. Pero, ayan, mabuti naman ang puso. Wow! Hello, DJ Von. Hello po. Salamat ha sa lahat ng mga sharing ninyo sa mga first impression yarn. No? Yung mga first impression. Lods, taga saan ka, Lods? Secret, taga ano ako? Taga New York. Ay! Araw-araw ako nagpa-flight. Kasi ano, taga New York ako. Gusto mo yon? Minsan nasa London. Ganyan. Minsan naman nandyan, sa tabi-tabi. Pag wala nang matulugan, makikitulog sa iba. Charot lang ah. O siya, saktong 11 PM na po, Kasrination. And I'm so happy to be with you again. Bukas ulit, 7 PM hanggang 12 AM. Hindi pa ako mag-extra ah, pero sila sinasabi ko lang, Kasrination, na tuwing gabi tayo po ang magkakarinigan. Anyway, exactong 11 na nga ng gabi. Ayusin mo lang kasi edition ha. Kapag halimbawa, introduce yourself sa classroom. Introduce yourself sa kung saan man. Kung mukha ka masungit, ngumiti-ngiti ka muna. Boss, bawasan mo na onte, okay? Alam ko namang mabait ka. Naniniwala naman ako na busila kang iyong puso. Ang akin lang naman, kahit pa paano, yung first impression, factor pa rin kasi yan. Kaya ayusin mo, ha? Huwag kang makulit. Diyan ka na muna. Tayo po ay magbabalik tugtugan up until 12. And the midnight, kasama mo pa rin ang iyong sweetie-sweetie girl, Yvonne Adarna. Dito naman yan. So 1.2.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Stop.

only reminds me of you. Yan ang awitin mula po sa MYMP. Alam mo, itong ulan, it only reminds me of you. Kapag malamig ang panahon, kapag walang pasok, kapag umuulan, wala, ikaw lang naiisip ko. Ikaw yung naaalala ko. Ang hirap-hirap naman mag-move on. Bakit kasi kailangan pang mahulog sa'yo? Drama! Sorry Nation, no? Kapag maulan, kapag ganito, patulog na. Kung kailan ayaw mo nang maalala, maaalala mo. Hindi ka na talaga nilubayan. Kaya yung kantang Multo ng Cup of Joe, nakaka-relate din yun eh. Hello po sa mga in love at sa mga heartbroken ngayon. Okay lang yan. Ako! Babangon at babangon. Babangon ka rin. Okay. Sabi nga rin ng kanta, ano yun, yung sige na isan pa, ikaw pa rin na awit, tuloy pa rin. Ikaw pa rin, ano? Tuloy pa rin ang awit ng buhay mo at tuloy pa rin ang awit ng puso mo, okay? Oras natin, 16 star minutes bago po mag 12 na midnight, 11:44 ng gabi ate Philippine Standard Time. TYSM. Sa lahat po ng mga nakipuyat sa akin ngayong Friday. Of course, bukas ulit, 7 p.m. up until 12 in the midnight. Pero abangan mo dahil ako ang mag-a-announce ng weekly winner bukas. Yahoo! Okay, bukas ng mga alas 4 siguro. Sa mga sumasali po sa ating swerte sa Palengke 2026. Naka-live yun, okay? Yahoo! Para hindi ka na mahirapan, ha? Anyway, good night na mga me. Good night, Kasari Nation. Pahinga ka mabuti, mag-pray bago matulog at ano lang, mag-inhale, exhale para ha, hindi ka, alam mo yun, wala lang, gusto ko lang. Diyan ka na muna, Kasari Nation. Let's formally close our program. Here's a song. Mula naman kay Jan Fogelberg. Longer. Stray Nation, good night.

0: like more? Share more!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.

Pinoy, morning na, gising na, samahan na ang Star FM.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela ng mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Sa palengke, may swerte.
5: May swerte? Sa palengke?
4: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
4: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
6: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1,000,000 pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
7: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
8: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya tutok na.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
9: 102.7.
10: Philippines number one, Star FM.
11: Good morning!
12: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week! Morning Stars Week!

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
4: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
3: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
4: 2B23 Paris Minimart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
3: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
5: Star FM.
6: Basta radyo sa FM.
7: Ayos na.
8: Star.

0: 102.7.
1: 102.7.
2: Swerte sa palengke ng Bomborayo at Star FM.
3: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
2: Araw-araw mamimigay kami ng Bomborayo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
3: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
2: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bomboradyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bomboradyo at Star FM. Sali na!
0: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
2: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
4: 102.7
5: Basta! 102.7

0: bucks na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Ayos na!

0: 102.7. 102.7.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan. Este, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
6: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
7: Kapit bahay!
8: Hi, Mare!
6: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo, at marami pang iba.
7: Kapit ka dyan!
6: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis alat at ninamnam?
7: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
9: Sarsaya!
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
10: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
10: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
11: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
12: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago

0: bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
1: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
2: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
1: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
2: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
1: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
3: Syngenta, bringing plant potential for life.
0: Pure Gold, always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
6: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
7: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
6: Masigla ka sa ko.
7: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
8: Pure Gold. Kuling hirit na ng Pabuhos Blowout Sale. Abangan ulit ngayong darating na August 15 to 16. Your favorite brands with the biggest discounts from food products, personal care, household essentials, and fresh items. Dahil dito sa Pure Gold, kahit takulan, ikaw ay always panalo. Pro runs from August 15 to 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEB 258020 series of 2026.

0: 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Morning Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Sabado, ika-15 sa buwan ng Agosto, taong 2026.
2: Sa ating mga headlines, nakaw pong Vice President hindi raw maaaring kasuhan ang criminal case ay niyan sa kampo ni Vice President Duterte, pero posibleng warrant of arrest handa raw nitong harapin.
3: Ang Department of Justice binigyan diin na walang nagbabawal para makasuhan si Vice President Sara Duterte itong pagbasura sa sedition case pinanindigan.
2: Si National Bureau of Investigation Director Matibag pabirong nilinaw na hindi bato kundi bakal ang kanilang mga nahuli dyan sa Davao.
3: Abangan mamaya sa ating international news, death toll sa unprecedented rain sa Japan pumalo na sa 8.
2: At sa ating balitang palakasan, Pinay tennis star Alex Ayala handa raw isakripisyo ang kanyang WTA o Women's Tennis Association Tour para naman sa pagkamit ng medalya dyan sa naralalapit na Asian Games. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Iginiit ang legal camp ni Vice President Sara Duterte na hindi maaaring isailalim sa criminal prosecution. Ang isang nakaupong Vice President dahil dito ay hiniling nila sa Quezon City Regional Trial Court na dinggin ang oral argument sa kanilang motion to quash sa grave threat cases. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, nakabatay sa lack of jurisdiction ang naturang motion. Anya, maaaring kasuhan ng isang impeachable officer, ngunit hindi maaaring habang ito ay nakaupo sa kanyang pwesto. Git niya, maaaring kasuhan pero habang ito ay nasa pagkatapos ng kanyang tungkulin dahil may mga prosesong hiwalay para sa isang impeachable officer. Narito ang tinig ni Attorney Paul Lawrence Lim.
4: Ngayon, ano ba yung naging basihan ng aming motion to quash? Ang final namin ay based on lack of jurisdiction. Yung mga detalye nun, hindi ipagpaumanhin na lang ninyo, ay hindi ko pwedeng masyadong pag-usapan dahil ito ay isang usaping sub judice na. Ang ibig sabihin, nasa poder na ng korte at pinagbabawal sa aming mga abogado na impluensyahan, no? Yung magiging disposisyon o pasya ng korte sa pamamagitan ng pananalita sa labas, no? Yung mga statements. Ganun pa man, kaya ko naman ipaliwanag kung ano ba yung basihan, no? Na nung aming motion to quash, which is yung lack of jurisdiction. Ang sa aming pananaw kasi, yung ating Vice Presidente ay isang impeachable officer, no? Sa Constitution kasi, merong tinatawag ng mga opisyal na pwede lamang matanggal sa kanilang posisyon sa pamamagitan ng impeachment. At dahil sila ay impeachable officer, hindi dapat sila maaring kasuhan ng mga kasong kriminal katulad ng sinampa sa ating Vice Presidente. So yun yung dahilan kung bakit nag-file kami ng motion to quash based on lack of jurisdiction.
2: Tinigyan ni Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din pa ng naturang abogado na may far-reaching consequences ang usapin dahil maaaring magsilbi ito na president sa iba pang mga impeachable officials. Kabilang dito ang Pangulo, Ombudsman, mga miyembro ng Constitutional Commissions at mga maestrado ng Supreme Court. Nais ng defense team na marinig ang oral argument ng magkabilang panig bago pa man magpasya ang korte sa motion to quash para kay Vice President Sara Duterte. At para nga kay Attorney Lim, hindi lamang ito usapin ng kaso ni Duterte kundi maaari itong magkaroon ng epekto sa mga nakaupong impeachable officials sa ating bansa sa hinaharap na panahon. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Attorney Lim.
4: Na kung bakit importante pag-usapan ito na maigi, kaya hindi naman sa humihingi aming sinuggest, no, doon na dapat siguro pag-usapan ito ng maigi through oral arguments para both sides, both the prosecution saka yung kami, depensa, ay maaring magpaliwanag ng aming mga paninindigan, no, tungkol sa isyong ito. Dahil na hindi lang naman ang Vice Presidente ang impeachable officer, ano? Sa ating konstitusyon, ang mga impeachable officer, kabilang na dyan ang ombudsman, yung mga miyembro ng Constitutional Commission, so yan na yung COMELEC, Civil Service Commission, also yung COA, no? Commission ng Audit. Andyan din syempre yung Supreme Court Justices. At syempre, ang Presidente ng Pilipinas, no? Ngayon, I'm sure yung mga lahat ng mga abogado ay may kanya-kanyang pananaw tungkol dyan at opinion. Pero yun nga ang maganda dyan, eh, no? Mapag-usapan na maigi dahil napaka far-reaching, no? Very far-reaching and serious yung consequences presented, no, by this issue.
2: Bahagi pa yan ang mga pahayag ni Attorney Lim, abogado ni Vice President Sara Duterte.
3: Kaugnay pa niyan, mga kabombo, hindi pa inilalantad ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang particular na hakbang na gagawin ito sakaling ibasura ng korte ang motion to quash at maglabas ng arrest warrant laban sa Vice Presidente. Sa pagtatanong ng Bombo Radio Philippines, kay Attorney Lima, kaugnay sa pagiging handa ng legal team ni Vice President Sara Duterte na gamitin ang mga available na legal remedy sakaling magdesisyon ang Quezon City Regional Trial Court na walang express immunity ang Vice President at hindi hadlang ang impeachment status sa criminal prosecution, sagot ni Attorney Lim na mayroong ilang posibleng legal remedies na maaaring gamitin ng depensa, ngunit kailangan munang pag-aralan kung alin dito ang nararapat na isagawa sakaling maglabas ng arrest warrant ng korte. Kung sakaling sabihin ng Regional Trial Court Attorney na walang express immunity ang Vice President at ang impeachment status niya ay hindi bar sa criminal prosecution, ano naman yung magiging next legal step ng defense dito?
4: Okay, no, Jeray, kasi hindi pa rin kami makapagbigay ng actual na decision namin dyan. Lahat naman ng mga possible remedies ay pinag-uusapan pa namin, no? Although lahat yan, ng mga remedies na yan, handa rin kami na gamitin. It's just a question of which one finally ang gagamitin namin, no?
3: Nananatili naman umanong nasa mabuting kalagayan na si Vice President Sara Duterte at handang harapin ang mga legal na proseso dahil nais ng Vice President na malinawan ang mga alegasyon at malinis ang kanyang pangalan. Sa dagdag pang pagtatanong ng Bombo Radio Philippines kung ano naman yung pinakaseryosong president na maaaring malikha kung papayagan ang criminal prosecution ng isang nakaupong impeachable officer, sagot ni Attorney Lim na maaari nitong opens the floodgates para sa mga criminal case laban sa iba pang impeachable officials. Kabilang dito anya, ang Pangulo, Ombudsman, mga miyembro ng Constitutional Commissions at mga magistrado ng Supreme Court. Git ni Lim, hindi lamang ang Vice Presidente ang impeachable officer.
5: You described the implications as far-reaching. Ano po yung pinaka-serious precedent na maaring malikha kung papayagan po ang criminal prosecution ng isang sitting impeachable officer po?
4: Okay, thank you for that, no? Well, I'm not saying it's going to happen, no, but I think the question is pretty obvious, no. Then kung pwedeng kasuhan at sampahan ng kaso at ipa-aresto pa nga, no, kunyari ang isang vice presidente habang nakaupo pa siya, maski na impeachable officer siya. Eh yung ibang impeachable officers din, ganun din ba? Pwede rin pala silang makasuhan. So it's possible na it might open the floodgates, no, to lawsuits against impeachable officers, no. So again, but apart from that, no, wala na akong madagdag, Jaira, kasi yung ibang arguments namin tungkol dyan ay nandoon na nga, no, nasa merito na ng aming motion. But I think it's logical, the logical conclusion can be inferred naman from the fact that all of them are impeachable officers.
3: Bahagi pa yan ang naging sagot ni Attorney Paul Lawrence Lim, ang legal counsel ni Vice President Sara Duterte. Partikular na nais ng defense na malinawan kung maaaring isambay ang criminal prosecution sa panunungkulan ng isang impeachable official at kung paano ito dapat ihiwalay sa proseso ng impeachment.
2: Samantala, mga kabombo, ang Department of Justice ay binigyang diin na walang nagbabawal para makasuhan ang pangalawang pangulo na nakaupo. Pagbasura sa sedition case, pinanindigan ng kagawaran. May balita si Bombo Grant Hilario.
6: binigyan din ng Department of Justice na walang nagbabar o nagbabawal para masampan ang kaso si Vice President Sara Duterte. Sa nagrap na pulong balita ng kaguran, inihayag mismo ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon na wala namang nagbabar upang di makasuhan ang nakaupong ikalawang pangulo. Ito anya ang pananaw ng Department of Justice patungkol sa usapin kung maaari nga bang sampahan ng kaukulang kaso ang isang impeachable officer. Kasunod na nato ng payag ng opisyal matapos igit ng kampo ng akusado na hindi mo nang maaaring i-prosecute ang vice-presidente kasabay ng Senate impeachment trial. Kung kaya't dahil dito ay nanindigan ng kaguran na ang proseso ng korte sa kasong isinampa kontra sa opisyal ay hiwalay o magkaiba sa nagaganap na paglilitis sa Senado. Ipinaubayan na lamang daw nila sa hukuman ang pagdetermina o pagresolba sa kaso kahit pa isang impeachable officer, si Vice President Sara Duterte.
7: Well, whatever it is that's going on before the impeachment court is different from the one that we have now. No, this is before the regional trial court. That's why we would leave it to the ruling of the court, no, how it will dispose the same, whether it believes that the charges can be sustained even if the accused in this case is an impeachable officer. No, kasi wala namang nagbabar na hindi siya pwedeng file ng kaso. Yun ang pananaw ng Department of Justice.
6: Kamakailan lamang ay formal na sinampahan ng Department of Justice si Vice President Sara Duterte ng kasong grave threats. Kaugnay ito sa pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Raneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Subalit kasabay din ito ay ang pagkakabasura naman ng inciting to sedition case sa Caguran kontra sa ikalawang Pangulo, kung saan pinanindigan ni Prosecutor General Fadulyon ang naging resolusyon dito at iginit na ebidensya ang kanilang pinagbatayan. Ito ay matapos ihayaga ni Palace Press Officer Claire Castro na nakukulangan naman na siya sa kasong grave threats lamang na inahin laban sa Vice Presidente.
7: So, is it tantamount to saying na dapat may inciting to sedition?
8: Yes, sir.
7: Well, that I cannot try to determine the reasoning of the palace spokesperson. However, we base it on the evidence that we have and based on the resolution itself. We had mentioned that it is not inciting to sedition, no. When these are just mere utterance or speeches, no. When it is not proven that the accused or the defendant incited the people to rise publicly and tumultuously in order to achieve the ends mentioned under the particular article covered, which is Article 139 of the Revised Penal Code. So, ito po yung maaring yun po ang pananaw ng ating palace spokesperson. Pero ito po yung naging findings naman po ng ating mga prosecutors nung ito po ay sinubject to preliminary investigation.
6: Inaasa naman na magsusumite ng komento ang kagurana sa motion to quash na inihain ng kampo ni Vice President Duterte na layon mabasura lamang ang kasong kinakaharap.
1: Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news information. Basta Radyo, Bombo!
3: Nilinaw ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi banta ang kanilang pahayag na maaaring humarap sa parehong kapalaran ng iba pang impeachable officials kabilang ang Pangulo kung maaaring kasuhan at usigin ang isa na kaupong vice-presidente. Ito ang tugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa pahayag ni palakanyang press officer Undersecretary Claire Castro na nagtanong kung naglalabas na naman na panibagong bantang kampo ni Duterte. Ayon sa legal counsel ni Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats na si Attorney Paul Lawrence Lim, statement of fact anya lamang ito at hindi isang banta. Git niya kung ang Vice Presidente ay maaaring kasuhan habang nakaupo, maaari rin itong mangyari sa iba pang impeachable officials. Nauna nang hiniling ng kampo ni Duterte na ibasura ang grave threats cases dahil umano sa kawalan ng jurisdiksyon ng korte. Naghain din sila ng motion para ipagpaliban ang arrest warrant habang hinihintay ang desisyon sa usapin ng jurisdiksyon.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balita. Binigyang diin ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon ang pagkakatapat ng magkapatid ni sina Vice President Sara Duterte at Davao City Representative Paulo Pulong Duterte sa magkahiwalay na kasong grave threats. Ito ay matapos nga ang samahan ng Vice President ang kanyang kapatid sa arraignment nito dun sa Davao City Regional Trial Court. Ayon kay Redon, kapwa nahaharap sa grave threats sa issue ang magkapatid kaya anya, like brother, like sister. Samantala, kinwestiyon din itong si Redon ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial sa Senado. Anya, bagamat hindi ito required na dumalo, mas makakabuti umano kung haharap siya mismo sa mga akusasyon laban sa kanya. Inihalimbawa ni Redon ang dating Chief Justice na si Renato Corona na personal na dumalo sa kanyang impeachment trial ng taong 2012. Si Duterte ay nahaharap sa impeachment case dahil sa umano'y malimpaggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds, questionabling statement of assets, liabilities, and net worth, at yung unexplained wealth, pati na ang grave threats laban sa mga miyembro ng First Family.
3: Naniniwala naman si Senator Erwin Tulfo na dapat manatiling miyembro ng mga Senate Committee sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Dante Marcoleta kahit sila ay kasalukuyan nakakulong, ngunit hindi dapat anya payagang bumoto sa mga committee proceedings. Inalimbawa yan ng mambabatas kay dating Senator at kasalukuyan mamamayang Liberal Party's Representative Leila De Lima, dating miyembro ng Senate Committee noong siya ay nakadetine. Ayon kay Senator Tulfo, nakapaghain pa rin noon ng mga panukalang batas si De Lima, ngunit hindi siya pinayagang bumoto dahil hindi siya nakadalo sa mga sesyon. Iginit niyan dapat din ganito ang treatment kina Estrada at Marcoleta. Si Marcoleta ay kasalukuyan nakakulong kaugnay ng kasong 75 million pesos plunder case, habang si Estrada naman ay nakadetine dahil sa 573 million pesos na plunder case at graft charges.
2: Oras natin sa buong kapuluan, 17 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Muna tayo ng mga karagdagan report, mga kabombo at mga consternation. Ang dating pinuno ng pambansang pulisya, ngayon ay general manager ng Metropolitan Manila Development Authority, naniniwala na ang U.S. extradition request ay validation sa pagkakaaresto nila kay Pastor Kibuloy noon, at yung pag-alis ng agam-agam sa operasyon ay mainam mo mano na maging malinaw sa panahong ito. May balita si Bombo Isa Cotoner.
8: Itinuturing ni dating Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III bilang validation sa naging operasyon ng mga otoridad ang formal na kahilingan ng Estados Unidos na ipa-extradite si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Torre, pinatutunayan ang hakbang ng US na hindi lamang sa Pilipinas wanted si Kibuloy, kundi mayroon din itong mga kasong kinakaharap sa Amerika. Si Torre ang nanguna sa operasyon at manhunt laban kay Kibuloy sa Davao City bago ito naaresto noong September 8, 2024. Para kay Torre, malaking bagay ang extradition request dahil nagbibigay ito ng dagdag na validation sa naging aksyon ng mga pulis at iba pang law enforcement agency sa nagsagawa ng operasyon laban sa pastor. Kinilala rin niya ang mga naging kasamahan sa operasyon, lalo na ang mga nagtiyaga sa paghahanap kay Kibuloy sa kabila ng matagal na stand-off at mga batikos na hinarap ng mga otoridad. Giit ni Torre, nawawala na rin umano ang mga agam-agam at question sa kanilang naging operasyon. Ngayong mismong Estados Unidos na ang formal na humihiling na mailipat si Kibuloy sa kanilang jurisdiction upang harapin naman ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ng dating Philippine National Police Chief Nicolas Torre III.
9: Well, gusto kong i-highlight lang at bigyan ng credit ang aking mga kasamahan na sumama sa akin sa isang napakabigat na operasyon noong time na yon sa Davao para hanapin si Apollo Kibuloy doon sa kanyang KOJC compound. At itong lahat ng ito, ang pag-request ng US ng kanyang extradition ay isang validation na tama ang aming ginawa, at talagang hindi lang siya wanted dito sa Pilipinas, kundi wanted din siya sa ibang bansa. Kaya ako'y we are relieved na parang kami ay nabulutan ng tinik sa mga agam-agam sa mga questions na palaging binabato sa amin ang kanyang mga supporters at aming mga kritiko dahil sa ngayon ay nakita nga natin validated ang ating actions at pati ang US ay gusto na siyang i-prosecute at hinihingi na ang kanyang extradition papunta sa US.
8: Matatanda ang natanggap na ng Department of Justice ang extradition request ng US at kasalukuyan itong sinusuri. Tinitingnan ng ahensya kung paano maapektuhan ng extradition proceedings ang mga kasong kinakaharap ni Kibuloy sa Pilipinas. Sa ngayon, nananatiling nakakulong si Kibuloy sa Pasig City Jail habang nililitis sa Pilipinas sa mga kasong qualified human trafficking at iba pang kasong may kaugnayan sa umano'y pang-aabuso sa mga menor de edad. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Kabombo Extranation, pabirong nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na hindi bato kundi bakal ang kanilang nahuli sa kanilang pagtungo sa Davao City. Ito ang naging tugon ng Chief ng Bureau of Investigation sa gitna ng spekulasyon ng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Matapos magtungo sa Davao ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation at Presidential Anti-Organized Crime Commission nitong araw ng Biyernes. Nilinaw naman ni Matibag sa mga kawalin ng media na nagtungo siya sa Davao kasunod ng joint raid sa manufacturing plant ng Davao Mighty Steel Corporation sa barangay Ilang ng Bunawan District na nagresulta sa pagkakasagip ng nasa 174 na mga Filipino workers. Kasalukuyan nang nagtatago itong si Senator Bato de la Rosa sa gitna ng kinakaharap na warrant of arrest mula sa International Criminal Court matapos pangalanan bilang isa sa mga co-perpetrators ni former President Rodrigo Roa Duterte sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa umano'y mga pagpatay sa war on drugs noong Duterte administration.
2: 21 minuto na makalipas ang 7 ng umaga, inimok ni dating House Squad Committee Chairman Robert Ace Barbers ang publiko na iwasang bumili o kaya naman ay gumamit muna ng steel bars na gawa ng Davao Mighty Steel Corporation kasunod rin ng operasyon ng National Bureau of Investigation at Presidential Anti-Organized Crime Commission sa planta nito doon sa Davao City. Sa naturang operasyon, 10 Chinese nationals ang inaresto habang mahigit 100 Pilipino na mga manggagawang nailigtas matapos na malantad sa hazardous radioactive materials. Sinisilip din ng otoridad ang alegasyon ng paggamit ng substandard steel, radioactive contamination, environmental violations at maraming iba pang paglabag at kabilang na yun sa labor law at immigration at customs issues. Ayon nga kay Barbers, kailangang matiyak na pasado sa Philippine Safety Standard ang mga bakal na ginagamit sa mga gusali, tulay, paaralan at iba pang mga infrastruktura. Anya, kung mapapatunayan na may paglabag, maaaring magkaroon ito ng seryosong epekto sa kaligtasan ng publiko at mga manggagawa. Iniugnay rin itong si Barbers ang nasabing kumpanya sa naunang ni-raid na Philippine Sanja Steel Corporation doon naman sa Misamis Oriental dahil sa umano'y pagkakatulad sa teknolohiya at raw materials pati na ang paggamit ng Chinese technical personnel at hinikayat niya ang mga concerned agencies na pagtulungang imbestigahan ang naturang kaso habang iginiit na dapat na manaig ang due process of law at presumption of innocence ng mga involved na individual. Sa dagdag pa nating balita, ibinasura ng Sandigan Bayan ang graft case laban kay dating Iloilo City Mayor Jen Patrick Mabilog. Kasunod yan ang umano'y pakikialam nito sa pagbibigay ng kontrata ng gobyerno sa isang towing services firm. At sa resolusyon na inilabas noong Agosto 12 ay pinagbigyan ng 3rd Division ng Sandigan Bayan ang mosyon ni Mabilog na ipawalang bisa ang naturang kaso. Ayon nga sa hukuman, nagkaroon ng hindi makatwiran na pagkantala sa preliminary investigation at nabigo ang Office of the Ombudsman ay paliwanag kung bakit natagalan ang pagsasampa ng kaso. Sina Mabilog at iba pang mga inakusahan ng pagpasok sa isang Memorandum of Agreement kasama ang 3L Towing Services sa ilalim nito ay pinayagan ang kumpanya na mag-clamp at mag-tow ng mga ilegal na nakaparadang sasakyan dyan sa bahagi ng Iloilo nang hindi dumadaan sa competitive process. Batay nga sa record ng korte ay inihain ang reklamo laban kay Mabilog noong Abril ng taong 2015. Natanggap ng ombudsman ang kanyang counter affidavit noong namang Agosto ng parehong taon habang inilabas ang consolidated resolution noong Marso 2017. Noong Hulyo ng o Hunyo ng 2019 ay pinal na pinagtibay ng ombudsman ang resolusyon, ngunit noong Marso ng taong 2023 ay naisampah ang kaso sa Sandigan Bayan. Dahil dito ay umabot sa 7 taon at 10 buwan at 7 araw ang lumipas mula ng maghain ng reklamo hanggang sa pagsasampa ng information sa korte. Kasabay naman ang pagkakabasura ng kaso, binawi rin ng korte ang hold departure order laban kay Mabilog at iniutos ang pagpapalabas sa kanya dahil naman sa release dahil sa bail bond tungkol pa rin sa naturang mga kaso.
0: Bombo International News.
3: Kumalo na sa hindi bababa sa 8 katao ang nasawi matapos ang hindi inaasahang mga serye na pagulan sa Eastern Japan na nagdulot ng matinding pagbaha, paghuhuna ng lupa at pagawala ng kuryente sa mahigit 20,000 na makabahayan sa Chiba Prefecture. Ayon sa mga otoridad, umabot sa mahigit 100 milimetro kada oras ang bumagsak na ulan sa Chiba simula noong Webes ng hapon. Halos 3 ulit na karaniwang dami ng ulan sa buong buwan ng Agosto ang bumagsak sa lugar. Dahil sa malawak ang pagbaha, libu-libong pasahero naman ang na-stranded, kabilang ang mga biyahero sa Narita Airport, habang ilang train services at pangunahing highway ay suspended rin. Mahigit 100,000 na kabahayan ang inabisuhang lumikas matapos magdulot ang malakas na ulan ng mga landslide at power outage. Ayon sa Japan Meteorological Agency, nagmula ang matinding pag-ulan sa mainit at humid air flowing na nagsanib sa malamig na hangin sa atmosphere. Nagbabala naman ang mga otoridad na nananatili ang panganib ng pagbaha at landslide doon sa mga nasabing lugar kahit ibinaba na ang emergency alert mula sa level 4.
2: Samantala, 27 minutes after the hour of 7 in the morning, mga kabombo, muling pinalawig ang Bureau of Internal Revenue hanggang 18 ng Agosto ang huling araw ng paghahain ng pagbabayad ng buwis sa mga lugar na nasa lanta ng habagat at nakalipas na bagyo. Bukod nga sa mga lugar na binagyo, isinama na rin ho doon sa extension ang mga taxpayers na nahirapan na makapagsumiti dahil naman sa technical problems dulot ng offline na package ng kanilang online platform ng Bureau of Internal Revenue. Ang nga kay Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Martin Mendoza, layunin ito na bigyan ng karagdagang panahon ang mga mamamayan upang makapagtupad ng kanilang tungkulin nang walang pinapataw na multa o kaya ay anumang penalty. Sakop ng bagong Revenue Memorandum Circular number 95-2026 ang mga obligasyong nakatakda sana mula Agosto 10 hanggang 16 tulad ng withholding tax at income tax returns. Naglabas din ng direktiba ang Bureau of Internal Revenue sa mga authorized agent banks upang tumanggap ng mga bayad at aplikasyon ng walang karagdagang singil hanggang sa nabanggit na petsa. Gayunman ay nilinaw ng kawanihan na hindi kabilang sa extension ang mga taxpayer na gumagamit ng electronic filing and payment system o yung tinatawag ho na EFPS na hindi naman ho apektado ng pananalasa ng bagyo at maging ng habagat.
3: Sa ibang balita pa, mga kabombo, inatasa ng Philippine National Police sa mga police commanders sa buong bansa na higpitan ang pagsunod sa waste segregation at tamang pagtatapon ng mga basura. Ayon kay Philippine National Police Chief of Police General Jose Melencio Natatis Jr., dapat magsimula mismo sa mga police office at unit ang wastong pamamahala ng mga basura. Hinikayat din niya ang mga police na maging ehemplo sa pagpapanatili ng kalinisan sa kanilang mga lugar. Sa klaro ng direktiba ang lahat ng police office, station, sitwasyon at a precinct kung saan dapat may magkahiwalay na basurahan para sa biodegradable at non-biodegradable waste. Sinabi ni Nartates na tutulong naman ang Pambansang Pulisya ng Pilipinas sa mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga ordinansa sa pagtatapon ng mga basura bilang suporta sa kampanya ng pamahalaan laban sa lumalalang problema sa basura.
2: Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, pag-usapan natin ang napakalaking budget allocation para sa taong 2027. Ito ho ay nasa 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program ang inaasahan pong tatalakayin ng dalawang kapulungan ng Kongreso. At mamaya, may update din ho tayo tungkol naman doon sa lumubong bilang ng utang na nasa 19.07 trillion at yan ay kaugnay na mga utang panlabas ng ating bansa pati na yung mga utang dito mismo sa Pilipinas.
0: Bombo Sports News.

0: at 30 hanggang Oktubre 11 upang makapag-focus sa kanyang ensayo sa nalalapit na Asian Games. Nag-overlap kasi ang schedule ng China Open, isang prestigyosong Women's Tennis Association event. At yan ay may malaking papremyo at ranking points dyan sa mismong pagdaraos po ng Asian Games ay nakatakda naman sa Setyembre 27 hanggang Oktubre 3 na sasagasa dun sa schedule na dapat ay event para naman sa Women's Tennis Association. Sa kabila ng malaking halaga ng nakalang premyo ay mahalagang puntos na posibleng mawala sa kanya dyan sa Women's Tennis Association, buparin ang desisyon ng Filipino tennis star na makapaglaro para sa ating bansa upang dalhin ang watawat anuman ang maging tugon ng naturang organisasyon. Matapos na makuha ang bronze noon pong 2023 sa Hangzhou Asian Games, mas malaki na ang tsansa ng kasalukuyang estado upang makuha ang pinakaasam na gintong medalya para sa naturang larangan. Kung magtatagumpay sa pagkampyon, si Iyala ang magiging kauna-unahang Pilipino na manlalaro ng tennis na mag-uwi ng titulo sa Asian Games mula pa noong magwagi itong si Johnny Jose ng taong 1962, mga kabombo para sa naturang larangan.
1: Sa iba pang balita, tinawag naman ni former Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa na out of control ang ilang senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil umano sa mga kilos na tila nagpapakita ng pagiging partisan. Ayon kay Cayosa, dapat manatiling impartial ang mga senator judge dahil nanumpa ang mga ito susunod sa rules ng impeachment court, kabilang ang Rule 18 sa pampublikong pagtalakay sa merito ng kaso. Binigit niya na sina Senator Aimee Marcos, Senator Robert Padilla at Senator Bongo na umuni nagpakita ng mga kilos na tila pabor sa depensa, habang sina Senator Risa Hontiveros naman at Senator Bam Aquino ay tila kumakampi sa prosekusyon. Gayun ni Attorney Cayosa, maaring simpleng lapses lamang ang ilang insidente. Ngunit kung paulit-ulit, maaari itong magmukhang pattern ng partiality na nakaapekto naman sa kredibilidad ng impeachment court. Nanawagan siya sa presiding officer na masigpitan ang pagpapatupad ng rules upang hindi malihis ang focus ng paglilitis at mapanatili ang impartiality at tiwala ng publiko sa impeachment proceedings.
0: Samantala, maghahain naman ang House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ng reasonable o kaya ay makatwirang panukala sa mga nakabinbing batas na naglalayo na ipagpaliban ang barangay at sanggunang kabataan elections sa Nobyembre. Ayon yan kay Committee Chairperson na Representative Zia Alonto Ajong. Hindi bababa sa 10 panukalana ang nakabinbin dyan sa kanilang committee level na nagmumungkahi na ipagpaliban ang halalan para naman sa 6 na buwan hanggang 2 taon. Kabilang sa mga dahilan ang umiiral na energy emergency at mataas na pabago-bago rin na presyo ng langis dulot ng kaguluhan sa gitnang silangan. Sinabi ni Ajong na tinitimbang ng kanilang komite ang mga pros and cons dahil sa paggawa ng mga hakbang upang mas kinikilala raw yung pangangailangan ng komite para naman sa panig ng Commission on Elections na magkaroon din ng sapat na panahon para sa paghahanda sa halalan. Target ng panel na bumuo ng mga panukala at makabuo ng committee report pagpaman matapos ang buwan ng Agosto. Samantala, tinutulan ng election watchdog na National Movement for Pre-Elections ang 2 taon na postponement dahil maaari umano nitong magkaroon ng dilute local accountability, at iginiit ni Ajong na pag-aaralan din ng naturang komite ang sapat na solusyon ng supplemental budget dahil nangangailangan ito ng karagdagang hearing at deliberasyon sa kanilang tanggapan.
1: Sa iba pang balita, sinilbihan ng panibagong warrant of arrest si former Bamban at Tarlac Mayor Alice Guo kaugnay na 3 bilang ng paglabag sa Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nagtakda ang Pasig Regional Trial Court Branch 67 ng 90,000 pesos na piyansa sa kanyang kaso. Sa kasalukuyan, nakakulong si Guo sa Correctional Institution for Women doon sa Mandaluyong City matapos siyang hatulang guilty ng Pasig Court sa kasong qualified human trafficking at masentensya

0: Tahan ng reklusyon na perpetua o life imprisonment. Bukod dito kay Aris Guo, hinatulan din ng habang buhay na pagkakakulong ang kanyang mga co-accused na sina Rachel Malonzo Caryona, Jamilyn Cruz, Walter Wong Rong, Wang Weili, Huli Dong at ilang pang mga individual. Pinagbabayad din sila ng 2 million pesos na multa para sa bawat kaso. Iniutos din ng korte ang pagkumpiska ng 6 billion pesos na Baofu compound, gayon din ang permanenteng pagbawi sa registration nitong Baofu Land Development Incorporated na Gaming Technology Incorporated at Zun Yuan Technology Incorporated.
1: Samantala, inihahanda na ng Philippine Crop Insurance Corporation ang nasa 36 million pesos na insurance payout para yan sa mahigit 5,000 na mga magsasaka na napinsala ng mga nagdaang kalamidad. Kabilang na ho yung Bagyong Luis at Bagyong Maymay pati ng Southwest Monsoon o Habagat mula pa nitong 1 ng Agosto hanggang 11 ng buwan kasalukuyan. Ayon nga sa Department of Agriculture, nasa 35.67 million pesos ang initial estimate ng insured damages sa 6 na rehiyon. Pinakamaraming apektadong magsasaka ang naitala sa Region 3 o yung Central Luzon na sinusundan ng Region 1 at Region 4B. Pinakamalaki naman ang insured losses sa Palay na umaabot ng 25.60 million pesos. Kasunod dito ay meron din yung high value crops na mahigit 3 milyon at mais na may mahigit 3 milyon. Sinabi ng Agriculture Department na pinabibilis na nila ang mga process ng insurance claims. At ayon nga kay Agriculture Secretary Francisco Theo Laurel Jr., mahalaga na agarang tulungan ang mga magsasaka at mga mangingisda matapos ang bawat kalamidad upang mabilis sila na makabangon mula sa epekto ng sama ng panahon.
0: Sa iba pang balita, nangako naman si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na mag-endorso siya ng isang kandidato para sa 2028 presidential elections. Ngunit sinabi niyang hindi pa niya napagpapasyahan kung sino ito. Anya maaga pa para pumili ng kanyang susuportahang kandidato dahil marami pang maaring magbago sa politika bago ang halalan. Ayon sa Pangulo, ang kanyang i-endorso ay dapat na the best possible candidate na magpapatuloy sa mga anti-corruption measures ng kanyang administrasyon. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na sa ngayon ay mayroon pa lamang isang taong hayagang nagpahayag ng intensyong tumakbo sa pagkapangulo sa taong 2028. Bagamat hindi niya pinangalanan, tila tinutukoy ng Pangulo itong si Vice President Sara Duterte na dati nang nagpahayag ng kanyang plano para sa 2028 presidential race. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi pa sapat ang mga kasalukuyang pag-aaral upang makapagpasya dahil marami pang maaring mangyari bago ang halalan. Sinabi rin niya na wala pa siyang personal na nakausap upang alamin kung interesado silang tumakbo bilang Pangulo.
1: Samantala, nangako naman ang Department of Labor and Employment o DOLE na gagamitin ito ang lahat ng legal remedies upang questionin at ipawalang bisa ang desisyon ng Pasig Regional Trial Court na nagpalawig sa suspension ng 85 pesos minimum wage increase sa National Capital Region. Matatandaan mga kabombo, naglabas ang Pasig Regional Trial Court ng preliminary injunction kaya nanatiling suspendido ang pagpapatupad ng dagdag na aumento. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, hindi lamang umano pinahinto ng korte ang naturang direktiba at yung kakayahan ng mga manggagawa na matustusan ang kanilang pamilya. Gitpa ni Tolentino na bawat piso na nadaragdag sa kita ay nagpapahalaga lalo sa kasalukuyan ho na panahon dahil naman sa nakasalalay dito ang pagkain, tirahan at maayos na pamumuhay ng mga manggagawa, mga kabombo at mga Kastar Nation. Bago yung ating inaantabayan ng panayam, kuha muna tayo ng mga karagdagang update mula ho sa ating mga himpilan.
2: Ito. Bombo Police Report.
1: May minor de edad mga kabombo na sugatan sa nangyaring pamamaril. Retiradong pulis sa Corododal ang itinuturohong nasa likod at yung suspek ay nakatakda ng sampahan ng kaso. May balita dyan ng Bombo Radio Corododal.
3: Nakatakda Sakdang sampahan ng kaso ang isang retiradong pulis na sospek sa pamamaril sa isang minor de edad sa barangay San Isidro, Coronadal City. Sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal kay Police Lieutenant Colonel Harold Cornel, hepe ng Coronadal City Police Station, ipinayag nitong itutuloy ng pulisya ang pagsasampa ng kaso laban sa sospek sa kabila ng negatibo resulta ng isinagawang paraffin test. Ito ang matapos na nangyaring pagkakasugat ng isang 15-anyos na binatilyo mula sa hindi pa matukoy na armas habang nagpapakain ng kanilang alagang aso sa nabanggit na lugar. Kinilala naman ng mga otoridad ang sospek na si Ruel Eleido Miguel na sa hustong gulang at residente rin ng nabanggit na lugar. Ayon kay Cornel, hindi nangangahulugang walang kinalaman sa insidente ang suspect dahil lamang ang negatibo ang resulta ng paraffin test. Aniya, isa lamang itong teknikal na pagsusuri at maaaring maapektuhan ng iba't ibang kondisyon ang resulta. Hindi pa rin natukoy ng pulisya ang insaktong armas na ginamit ang insidente dahil walang nakuhang shell casing o slug sa crime scene. Gayunpaman, isang lisensyadong baril na pag-aari ng suspect ang nirecover ng mga otoridad na isa na ilalim na sa gunpowder sa due examination. Hinihintay pa ng pulisya ang resulta na naturang pagsusuri. Bagamat nagtamo ng sugat ang minor de edad na biktima, wala itong malughang physical injury. Nakipag-ugnayan na rin ang pulisya sa City Social Welfare Development Office para sa psychological evaluation at debriefing ng biktima. Personal grudge naman ang nakikitang motibo sa pamamaril.
4: Tumabas na po ang paraffin test sa suspect po and it turns out to be negative. Pero hindi po yan conclusive, sir, dahil marami pong, dahil isa lamang po yung technical investigation na side po. So marami pong paraan o maaari pong maraming magiging dahilan para po mag-negative ang isang paraffin test. Pero nonetheless, ngayong umaga po ay magpapile po tayo ng kaso against sa ating suspect.
3: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mira Servo and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
0: Diyan naman sa bagay ng Western Visayas, itong proponent ng Artificial Intelligence o AI Data Center sa Iloilo nag-walk out at nagmura pa sa public consultation kasunod ng pagtutol ng mga residente sa proposed project. May report dyan ng Bombo Radyo Iloilo.
5: Umalis sa pampublikong konsultasyon at nagmura pa ang proponent ng 50 megawatt hyperscale artificial intelligence o AI data center sa Oton, Iloilo matapos ipahayag ng mga residente ang kanilang pagtutol sa proyekto. Ang proponent ng naturang pasilidad ay si Daniel Robertson, isang Norwegian data center executive. Agaw pansin ang nangyari kahapon ng nag-walk center executive. Agaw pansin ang nangyari kahapon ng nag-walk out si Robertson sa public consultation na ginanap sa Barangay Abilay Sur Chapel. Kinwestiyon siya ng isang miyembro ng Sangguniang Bayan matapos ang kaniyang presentasyon tungkol sa paggamit ng tubig ng pasilidad. Hiniling din sa kanya na linawin ang naging pahayag nito na hindi masasayang ang tubig dahil sa operasyon ng data center. Kalaunan, sinabi ni Robertson na kung ayaw ng komunidad sa proyekto, hindi nila ito itutuloy at iginiit na wala silang pinipilit na tanggapin ang pagtatayo ng data center. Nang lumabas na siya sa venue, sinubukan siyang lapitan ng mga miyembro ng media, ngunit nagmura pa ito at tumangging magpakuha ng litrato. Bago pa ang kanyang pag-walkout, dumating sa venue ang ilang residente na may dalang mga poster na naglalaman ng kanilang mga pangamba sa posibleng epekto ng data center sa komunidad. Bago pa man ang naturang konsultasyon, marami ng mga residente ang nagpahayag ng pagtutol at pagkadismaya sa panukalang 10-hectare hyperscale AI data center campus. Sa panayam naman ng Bombo Radio kay Oton Sangguniang Bayan Member Lorna Heonigo, sinabi niyang marami pa sana silang tanong hinggil sa paggamit ng kuryente, gayon din ang concern sa carbon emissions at iba pang isyo na may kaugnayan sa proyekto. Ayon kay Yuningo, marunong at mapanuri ang mga residente sa kanilang komunidad kaya hindi sila basta-basta tatanggap ng isang proyekto na hindi dumaan sa tamang proseso.
6: We are close to development, that's why we are having this public hearing about the electricity, about the carbon emission. And then, how about the excessive elevation sa heat and the noise levels? So that is, we are asking question, clarification. Nag-walk out sila, so it's not good. We don't feel good about it. People of Boton are intelligent. Yeah, we are intelligent. A young generation are intelligent.
5: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Cherry Colomeda Marcon and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
1: At mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong weekend na ito, kapilingan natin sa ating linya ng komunikasyon ang Executive Director ng Ibon Foundation, si Ginoong Sunny Africa. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines. This is Bombo Dennis Hamito and together with me si Bombo Jaira Hanggayo. Welcome to the program, Executive Director Africa. Good morning.
7: Damaga Bombo Dennis, lahat ng mga viewers nyo. Masarap.
1: Ayun. Kami ho ay makapag-usisa lamang tungkol sa inyo pong mga pag-aaral tungkol dito sa very controversial, ano? Very high yung ating budget allocation and very high din yung ating utang. Sa unahin ko muna ito pong tungkol dito sa 7.2 trillion na national expenditure program ng ating pong gobyerno. Sa inyong pag-aaral, makakatulong kaya doon sa target economic growth yung record high na 7.2 trillion national expenditure program?
7: Hindi talaga kasi yung sinasabing 6% increase ay mas mababa pa kaysa doon sa inaasahang inflation for 2026. Yung huling estimate ng gobyerno for inflation for 2026 ay 6.5%. Eh kung yung budget increase next year ay 6% lamang, ibig sabihin, hindi pa ka to sumabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin yung budget. Kung ganon, yung stimulus effect ng budget ay actually wala. At medyo ano yan, malaking problema yan kasi sa panahon nga na mabilis ang pagluo ng ekonomiya, hindi naman nakikinabang ng tuluyan yung mga mamamayan natin, hindi naman ganun ka yung trabaho narili ka. Eh, lalo pa kung bumabagal. Kaya yung ano yan, napakadelikado kasi kung hindi bigyan ng sapat na pansin ng gobyerno yung agad na pangilaman. Pati itong pagbago ng ekonomiya, medyo hindi niya yata nagagawa yung dapat niyang gawin. At kung nag-aalala siya sa kanyang popularity or legitimacy sa paparti na 2028 elections, eh lalo siya mahihirapan. Kaya ano to, double trouble para sa administrasyon, economically and I think politically.
1: Kasunod ho ng paglalabas itong 7.2 trillion na NEP, ano, National Expenditure Program, may promise naman. Siyempre, alam natin yung kasunod doon sa Kongreso. Ano, contento ba kayo doon sa sinasabing transparency? In fact, may pronouncement itong si Representative Mika Swansing na sabi nila, mas transparency, walang pork barrel yung 2026 budget and pati na yung mga susunod na budget. Yun yung target nila at wala raw yung mga insertions na nakagawian sa mga nakalipas na Kongreso. Any comment to that, Ginoong Africa?
7: Well, yung Ibon actually mula noong nakaraang taon, isa kami sa I think 30 NGO, mga civil society na accredited ng House maging bahagi ng budget process. Pagtapos ng budget season na nakaraang taon, nagpasalamat kami doon sa accreditation, pero nagpaabot ka din kami ng puna na kahit na-accredit ay hindi man actually binigyan ng boses ang mga NGO at hindi din binigyan ng impormasyon ang NGO maging ang media o ang publiko. Kaya nitong pagpasok sa 2027 budget, buhay pa naman yung grupo na yan na accredited ng House of Representatives sa bahagi ng budget. Kagad naman namin ni-request ano ba yung guidelines para dun sa participasyon ng mga NGO, ng mga civil society para matulungan yung Kongreso dun sa kanilang sinasabing transparency. As of today, weekend na, malamang hindi na mag-issue ng guidelines yan. Ang pinangako sa amin dito nakaraang linggo kasabay ng pagsumite ng budget, ilalabas na daw yung formal guidelines dun sa participation ng mga NGOs at mga civil society kasabay ng pagsubmit ng budget at kinukonsidera yung mga pinaabot na mukhahe nung nakaraang taon. Wala pa. So sa amin, hindi magandang sign yan na yung pinakamekanismo na nilikha ng House, technically yung unang body na nagtatrake ng budget bago ipasa doon sa Senado, hindi siya nagbibigay ng indikasyon na seryoso doon sa transparency. Pero gusto ko na idagdag, sinilip namin yung 2027 budget, hindi pa buong buo. Pero isang napansin namin, mukhang kung hindi seryoso sa transparency against corruption sa ngayon, wala pa kami nakita ng ganong klaseng hapangin, makita natin sa budget na hindi seryoso against corruption. Kasi yung ombudsman yung pangunahing ahensya natin na dapat nagka-crackdown on corruption. Medyo nagulat kami, dun sa sinamiting budget, out of about 2,400 na permanent positions, less than half actually, 1,190 lang yata, yung filled positions doon. Ibig sabihin, kung yung pangunahing ahensya ng gobyerno against corruption ng ombudsman ay kalahati lamang ang binibigay na budget para sa kanyang staff, hindi siya nagpapakita na seryoso siya na may pursue yung mga kaso, whether in terms of case build-up or actual prosecution. So medyo, we know 1+1+1 namin. Number one, hindi binibigyan ng bagong papel o mas masinsiyan ng papel na posisiyon yung budget yung mga NGOs. Ikalawa, hindi pinapalakas ang mga anti-corruption agencies habang pinalaki yung infrastructure projects na alam naman natin ang tendensya ay marami-raming pork barrel. So parang putting it all together, mukhang pork budget pa rin talaga itong 2027.
1: Okay, ang akin pong katandem dito si Bombo Jai Arhangayo. Bilang punto rin na nais pong maitanong. Bombo Jai?
0: Sir, ano yung danger na pagkakaroon natin ng record high na utang na nasa 19.7 trillion pesos na approximately nasa 311.4 billion US dollars kung ginagamit naman ito para sa mga proyekto na pamahalaan?
7: Alam niyo ba, 75 centavos sa bawat pisong inuutang natin ay bumabalik bilang bayad utang. So, yung 2.7 trillion na debt service natin for 2027, nung tinansya namin kung saan gagamitin yan, of course, ang pinakapwedeng panghawakan natin dyan, yung aktual na paggastos ng gobyerno ng utang niya nitong makadakarang apat na taon. Ito na karapat na taon, yung gross borrowing sa gobyerno ay 10.1 trillion pesos. Doon sa 10.1 trillion pesos na to, 7.8 trillion ay bumalik bilang bayad utang. So sa amin, noong nakita namin 2027 budget na merong grabing paglaki sa bayad utang, yung about 2.1 trillion in 2026, naging 2.7 trillion na dagdagan ng 17% upon 660 billion pesos. No confirm, even yung 2027 budget, yung pinakamalaking bahagi ng utang ay bumabalik dun sa bayad utang. Tapos yun na medyo nakalukot sa amin kasi dun sa natitirang 25 centavos sa bawat pisong inuutang, ang may increases actually infrastructure at military. Samantalang may budget cut sa kalusugan, sa edukasyon, pabahay, even ayuda. So medyo habang may lumalaking budget sa utang, sa infrastructure and pork barrel at military, napakalinaw. Binawasan ang budget para sa social services. Sa amin, sa gitna ng napakatinding problema ngayon na pagtaas ng presyo ng diliin, kulangan ng trabaho, kulangan ng kita, hindi naman bayad utang infrastructure, pork barrel, at sa totoo lang, ito napalaki military spending na bahagi ng paggastos sa dikta ng Estados Unidos dahil sa isang joint agreement ng US at Philippines na tutulong daw mag-advise sa mga US sa military spending natin, hindi kami nakakakita ng budget na pinaprioritize yung pinakakagat na pangailangan ng ating mamamayan.
0: Okay, thank you for that, sir. And lastly, nais namin malaman na, sir, ano yung inyong economic forecast sa pagtatapos ng year 2026?
7: Well, kami pinamin pahirapan na makaabot ng 3% yung gobyerno. Kung gusto niya maabot yung kanyang target na, I think, about 4%, kailanganin niya mag-grow ng about 5 or 5.5% sa second semester. Imposible yung mangyari. Pangunahin dahil, hindi naman actually pinapalaki ang budget para sa agriculture education for 2026. So, ang pinakadelikadong forecast namin dito ngayon, lalong babagal ang ekonomiya in 2026 compared to last year. At pagpasok ng 2027, paghihina pa ng budget, hindi ang masalis pagtas ng presyo ng bilihin, yung overall tendency na ekonomiyang bumagal ay mame-maintain in 2027. So, kumbaga, hoping for the best lang sila na ma-resolve ang problema sa pag-atake ng US sa Iran, hoping for the best sila na bumabang presyo ng crudo, at ito medyo nakabahala, hoping for the best sila na magka-foreign investment sa sasalbayin tayo. Delikado yun kasi nito nakaraang dekada, mahina ng foreign investments. Hindi na naman sa Pilipinas, kundi dun sa global economy. Kasi may chronic, may protracted na crisis ngayon ibig sa pandemic economy. So, ang point namin, kung hindi pwede at hindi dapat umasa sa foreign investment para salbahin tayo, ang tanging dapat palakasin, local na agrikultura, local na industriya. At ang pinakamalaking udyok para lumakas ang local na agrikultura at local na industriya, actually, pambansang budget. So, dahil hindi kami nakakita ng ganong klaseng pagbibigay prioridad sa agrikultura, infrastruktura, or even yung pagkat na pangailangan in terms of social services, talaga nang tataka kami kung nasan ba talaga yung priorities ng Marcos administration.
0: Okay, thank you for that, Sir Bombo Dennis.
1: Okay, with that, Ginong Africa, maraming salamat po sa pagtugon sa aming mga katanungan hinggil dito sa mga napapanahong paksa na ating pong napag-usapan.
7: Okay, anytime po, magbamag sa lahat. Ingat po. Happy weekend.
1: Happy weekend. Mga kabombo at mga kastarnation, nakausap po natin ang Executive Director ng Ibon Foundation, si Ginong Sunny Africa. May kinalaman doon sa napakalaking pagkakautang ng bansa at ganun din yung ating pagkakaroon ng panibagong paglaki sa National Expenditure Program, 7.2 trillion pesos. Tapos tayo ng karagdagang ulat mula sa atin po mga himpilan, yung nakalalasong gas daw naging sanhi ng pagkasawi ng isang individual doon sa Kalinga. May balita ang Bombo Radio Tugigaraw.
8: Kinumpirma ng mga otoridad na nakalalasong gas ang sanhi ng pagkasawi ng isang 16 anyos na binatilyo na natrap sa loob ng 17 metrong lalim na balon sa Barangay Taga, Pinukpok, Kalinga. Ayon kay Fire Inspector Romarico Dacuicoy III, Acting Municipal Fire Marshal ng Pinukpok Fire Station, nakalanghap ang biktima ng gas habang bumababa sa balon gamit lamang ang lubid at timba, kaya nawalan ito ng malay at tuluyang nahulog sa ilalim. Napakalakas ng gas kaya kinailangan ng mga rescuer na gumamit ng breathing apparatus bago ma-retrieve ang bangkay matapos ang halos 3 oras. Kasama naman ng biktima ang kanyang kapatid sa ginagawang balon nang mangyari ang insidente.
9: Ang magkapatid lang po yung nagtatrabaho doon sa balon, na dati raw po yun ay 15 metro, kaya lang wala pang tubig, kaya hinukay na naman pa lalim bago nagkaroon ng tubig po na hanggang bewang. Malakas po yung naamoy na gas galing po sa loob ng balon. Kaya po wala pong nagpursiging pumasok para sa safety din po ng rescuers natin. Kaya agad na agad kong pinatawag yung isang kasamaan natin na magpa-augment.
8: Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Tugegaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
2: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
1: Kabombo at mga kastarnation, ang batayan ng ating foreign exchange update ay sa pagsasara ng trading nitong nakalipas na araw. Ang resumption naman ay sa darating na araw na ho ng Lunes, ikasyam ng umaga, at naitala ang katumbas ng isang US dollar, umaabot mga kabombo ng 61 pesos and 45 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 81 centavos, at Singaporean dollar, 47 pesos and 88 centavos. Saudi Arabian Rial, 16 pesos and 33 centavos. Habang ang Euro ay 70 pesos and 67 centavos. Batayan sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa ating pong mga himpilan, masusubaybayan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Diyan sa mga probinsya ay lalo na sa Visayas Region, nariyan po ang ating mga himpilan. Unahin natin sa probinsya ng Iloilo, Bombo Radio at Star FM Iloilo. Sa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Samantala sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Diyan naman sa bahagi ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Roja. Sa lalawigan ng Aklan, Bombo Radio Calibo. At doon sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban.
0: At bago tayo magtapos, mga kabombos, Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata.